0: Wales, no? Tinanong siya tungkol dito nga sa update. Ano ba problema nitong LRT1 extension na ito? Bakit ba ang tagal matapos? Considering nga mga kapatid na ito pong naturang proyekto ay sa ngayon, bagamat nabuksan na po yung kanyang pinakahuling istasyon dyan po sa sukat, meron na lang pong natitira na halos 6 na kilometro kung saan po dadalawa na lang ang istasyon nito sa package 2. Ito po yung dyan sa Las Piñas at maging Zapote at yung huli po nito sa Nyog dyan sa Cavite. Tinanong po si Yusek TJ Batan at sabi niya, and I quote, ito po ay on record po ito sa Kamara de Representante. 2 beses na po kasing naaprubahan itong project na ito. Based po sa 2014 NEDA Board Approval, tapos na po dapat by 2020. Pero kung babalikan po natin yung original na approval po noong 2001, tapos na po ito dapat by 2010. Again, ang pinag-uusapan po natin ay yung pong serbisyo ng LRT1 mula dyan sa Baclaran, kung saan po ang dulo nito ay sa Nyog, dyan po sa Bacoor, Cavite. Meron siyang istasyon sa Redemptorist, sa MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos, yan po yung sukat, Las Piñas, Zapote at Nyog. Yung pong package to nito, dyan na po tayo ngayon may problema, kaya hindi ito matapos hanggang ngayon. Nasa linya ngayon si Attorney Hernando Cabrera, ang administrator po ng Light Rail Transit Authority. Sila po ang ahensya ng gobyerno. Sila ang grantor, ika nga po. Sila po ang nangangasiwa dapat po sa proyektong ito. Bagamat ito po ay public-private partnership na hybrid ang kanyang modelo. Attorney Hernando Cabrera, maganda umaga po.
1: Panang Ted, good morning po. Good morning po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Salamat po sa inyo pong panahon sa aming programa. Opo, ano ho ba ang cause of delay ngayon kung bakit po nahinto ang LRT1 extension dyan po lamang sa Dr. Santos Avenue Station?
1: Well, ang pangunahing delay natin dito, Ted, is tungkol doon sa ating right of way, ano? Ito yung mga lupa na kailangan nating ibigay doon sa ating concessionaire, kasi doon sa concession contract natin, sila ang responsible sa design at saka construction ng ating relays at saka mga stasyon. But yung obligasyon na magbigay ng mga right of way nasa poder ng gobyerno yan. Diyan tayo nahirapan actually. So if we speak about 3 packages kasi ito, tapos na yung package 1.
0: Attorney Cabrera. Attorney Cabrera, opo. Pwede ho ba nating bago nating pag-usapan yung komplikadong right-of-way issue na yan, pwede bang diretso na po natin po itong usapin na ito? Ano ba ang pangunahing dahilan kung bakit nahinto ang pagtatayo ng release ng tren, yung package 2 natin, para ho mabuo na natin yung pong Las Piñas Station and eventually po yung Zapote Station? Ano ho ba ang pinagmulan ng problemang ito?
1: Yun po, hindi po ma-deliver ng government yung right of way para doon po sa package 2. Kasi yung sa package 3 po, kompleto na ho yan, 100% na ho tayo. But nagkakaproblema ho tayo doon sa package 2. Ito ho yung package 2, ito ho yung segment magmula po doon after ho ng Dr. Santos station hanggang sa may Zapote. So tatlo na ho kasi yung naiwan na station, ano? Yung dalawang stasyon dito na papalo po ito doon sa package 2, ito po yung Las Piñas at saka Zapote. Okay. So yun po yung nagka-problema po tayo sa right of way. Hindi po natin ma-deliver doon sa ating concessionaire itong right of way na po ito.
0: Okay, sige. So ibig sabihin po, walang naging epekto yung pagtatayo ng flyover dito po sa dadaanan ng release ng tren, sir?
1: Meron ho. Yun ho actually ang isa sa mga naging factor bakit hindi ho natin ma-deliver yung right of way. Kasi nga ho, kailangan ho nating baguhin yung alignment ng project. At para baguhin po ito, kailangan ho nating mabili at maglipat ng stasyon, ng location, maglipat ng alignment at bilhin itong mga right of way na pangangailangan ng proyekto.
0: Yung nga po, attorney, ano po, mawalang galang lang ano po, kasi gusto ko nga sana po, para hindi ho tayo paligoy-ligoy dito, diretsuhin po natin yung issue. Pero kumbaga, sa bawat problema na nilikha at yung nanganak ng iba pang problema. So simulan po natin nga. Bago po itayo itong flyover na ito sa kanto po ng C5 Extension at Quirino Avenue, yung alignment po ng real estate trend at yung right-of-way acquisition sa magiging istasyon nito sa Las Piñas hanggang Zapote and Yog, pero ito po sa package 2 lamang, Las Piñas po at Zapote, okay na po so far ang lahat ng alignment, pati po yung right-of-way acquisition po na tinatrabaho ninyo.
1: Tama po. Dalawa po kasi po ito. So if we speak about yung right-of-way ng package 2, ito po yung kailangan mong lote kung saan mo itatayo yung mga poste ng biaduct. Ito po yung tinatawag natin na alignment.
0: Mm-hmm.
1: And then yung lote naman kung saan mo itatayo yung mga stasyon.
0: Opo.
1: Okay. So unahin po natin yung lote na pagtatayuan po ng stasyon. Sometime around mga I think mga 2017, mga ganun, no? More or less nabili na ho natin yung mga lote na kung saan itatayo yung stasyon. Yun naman pong biaduct, ang kailangan lang po natin dyan actually is hindi tayo kailangang mamili kasi ang gagamitin po natin dyan ay yung right-of-way ng C5. Sa gitna po ng C5 natin itatayo yung mga poste kung saan po ilalagay yung biaduct. Mm-hmm. Yun nga ho, ang okay. Problema, ibiglang itinayo ho yung flyover. Kaya nga ho, nung tinayo yung flyover, nawalan po kami ng pwesto kung saan pwedeng itayo yung ating biaduct. Kaya ang unang gagawin, kailangan mo siya ngayong ilipat yung alignment kung saan tatahak yung relays, ano, yung elevated
0: Opo.
1: Railway mo.
0: Opo.
1: And then kapag ginalaw mo yung alignment, mapipilitan ka rin galawin mo yung stasyon, yung location naman ng stasyon. Kaya naging nanganak po yung problema. At the moment you move yung alignment, okay, mapipilitan ka rin galawin po yung location ng stasyon.
0: Ayun. So klaro po tayo dito. No? Sabi ko nga, mas maganda po dito. Diretsahan po tayo, walang paligoy-ligoy at maiklaro po natin ang mga problema na ipinanganak ng dahil dito po sa flyover na ito. Okay, uulitin ko lang. So yung pong stasyon sa Las Piñas na original, yung pong mga pagtatayuan nito, na-settle nyo na po yung right-of-way?
1: Tama po. Okay. Yung stasyon, nabili na po namin yan actually. Kung tignan po yung records namin, yung para sa stasyon, parang siyam na lote yan eh. Siyam na lote.
0: Okay.
1: And we already paid parang 27 million.
0: Alright. Opo.
1: And then doon naman sa biaduct, you don't have to buy anything sana kasi yes, nga itatayo ito sa gitna ng C5. Opo. Yan po yung situation.
0: Ang magandang ehemplo po dito, halimbawa itong MRT3 natin na sa gitna ng EDSA, so wala ka ng right of way, di ba? Itong mga poste. Yan, ganyan po.
1: Tama
0: yan
1: po.
0: Eh. Yes, ganyan po yan ang example niyan eh. So makakatipid ka. Kapag doon ka, sa propriedad ng national government ng estado, wala ka ng babayar ng right of way. So, ngayon, gumasta na po, ha? Ang proponent po dito, ang gobyerno po kasi sa atin, sa gobyerno po ang right-of-way expenses, di ba?
1: Tama po.
0: Okay,
1: tama
0: sige.
1: Po.
0: So klaro po ito, ang gobyerno gumasta na para sa right-of-way nung pagtatayuan ng original na Las Piñas Station. Saan po yun specifically po, banda, attorney?
1: Ganito po, para maisalarawan po natin, bali nasa kwan po ito eh, kung titignan natin sa mapa yung C5, corner, yung intersection po niya with Quirino Avenue po, so C5 Quirino Avenue. Sa mapa nun, ipag-ilalatag mo ito sa mapa, yung north side at saka south side, so bandang baba po yung south side. Nasa baba po siya ng C5, nasa kapilang ito ba? Doon po yung original na stasyon. So, ang nangyari po, since nawalan na po yung lulugaran ng alignment, kailangan namin siyang ilihis.
0: Okay, sige po.
1: Dadalhin po namin siya sa south side, sa taas.
0: Sige. Sandali.
1: Sa north side pala, sa north side.
0: Sandali muna.
1: Dadalhin namin siya sa taas.
0: Sige, sandali muna, attorney, ano, bago po tayo lumihis no, doon sa original na plano because of this flyover. So, ito lang po, categorical po, kung hindi itinayo yung C5 Quirino flyover ng DPWH. Matagal na po tapos itong LRT1 extension hanggang dito po at least sa Sapote Station.
1: Well, kung ganun po na hindi ho nagka-problema, then na-deliver po sana namin on time yung right-of-way para sa package to. That way, nakapag-start na rin more or less with the design and construction ng ating concessionaire para dun sa pagpapatayo ng viaduct at saka stasyon.
0: Hindi nga po, just to answer my question po categorically, ano po, attorney, kasi po, hindi ho ba nagsimula ang inyong diskusyon sa pagtatayo po ng flyover na yan noong pong 2020 na taon? Ngayon po kasi 2026 na. So, ang tanong ko po, kung hindi ho ba itinayo yung C5 extension, Quirino flyover na yan, sa loob po ng 6 taon, tapos na ho marahil, yan pong kahit pa paano, Zapote Station ng LRT1 extension.
1: Para sa tingin ko, dapat tapos na ho siya.
0: Okay, sige. That's it.
1: Without speaking po yung specific dates po, tsaka yun, ano po.
0: Yes.
1: Usually, kasi yan, yung ganyan ng mga dalawang station yan, usually, nung ginawa namin yung north extension po ng Line 1, yung papuntang dito sa may EDSA natin, galing ng monumento. Usually, mga 3 years lang po yun eh.
0: Kaya nga so, po.
1: With that estimate, malamang tapos na po siya.
0: Yes, sir. Hindi ho siguro mahirap ng sagutin yun, ano po, no? Kasi buo na yung linya, meron na right of way acquisition, meron naman po tayong concessionaire, may pondo ang Philippine government, etc. So kumbaga po, sa loob ng 6 taon, na lang naman di pa ho tapos yan, di ba? Kung sakasakali man po. So itong katanungan natin, opo, alam po ng DPWH na merong alignment ang LRT1 extension project dito po sa kanilang gusto pong tayuan ng kanilang flyover. Ano po? Alam nila yan on record?
1: Alam po nila.
0: Okay. Opo. At dito po, nagkaroon kayo ng opposition sa pagtatayo ng flyover na yan on record, di po ba?
1: Tama po. Based po dun sa mga records na nakita ko, may mga objections po kami.
0: Okay. Ngayon po, yaan pong pagtatayo ng flyover na yan, panahon po yan ni Secretary Mark Villar.
1: Tama po.
0: Okay. At bilang kalihim po ng DPWH, siya po ay may upuan din sa board ng LRTA.
1: Tama po. Member po, ex officio member po ng LRTA board ng DPWH Secretary.
0: Okay. So, alam po rin ng DPWH mismo nila na itong kanilang gagawin po na flyover na ito ay magiging sagabal para matuloy po yung LRT1 extension project. Klarong-klaro po yan sa inyong mga ginawang komunikasyon. Klaro po yon.
1: Tama po. May mga records po kami.
0: Okay. Ngayon, attorney, ito pong DPWH na ito, sinabihan nyo sila na kung maaari, huwag dyan magtayo at meron kayong proposal on record kung saan pwede magtayo na hindi maapektuhan ang inyong alignment.
1: Tama po.
0: Alright, that's all on record. Okay. Pero despite that, itinayo pa rin po ng DPWH yung kanila pong flyover sa kanto po ng C5 extension at Quirino Avenue.
1: Tama po. Meron po actually silang sulat stating that na tapos na lahat ng usapan at itutuloy namin itong flyover project na ito. Yun po yung... Meron po akong nakitang sulat na gano'n.
0: Opo, sige po. So, mga kapatid, pinag-uusapan po natin dito, hindi ito haka-haka, hindi ito opinion, kung hindi po on record. Kasi LRTA, nakaupo sa board ang secretary ng DPWH. Okay. So, nung ganun po na hindi kayo nagkasundo at nasunod ang kagustuhan ng DPWH sa pamamagitan po ng kanilang... Of course, alam ito ni Secretary Villar, di ba?
1: I can only assume po kasi at that time, member naman po, linawin lang po natin, Ted, kasi though member po ang secretary ng DPWH, usually hindi po sila nag-a-attend ng board meeting. Meron po silang ina-assign na USEC na undersecretary. Opo. So I would assume... lang po na alam but I don't know kung nagre-report po yung USEC na pinapadala.
0: Opo. Alam, hindi ho may tatanggi. Alam niya ito kasi unang-una, ano po, ito po nga ay doon po malapit po sa kanilang lugar. And definitely, yung funding nito, malaki pong halaga din ito, halos 300 million. Anyway, so, nung mangyari po itong deadlock na ito, ano po ang naging suggestion ng LRTA at ng inyo pong concessionaire kung saan kayo lilipat ng istasyon ng Las Piñas from the original station po na nabayaran nyo ng right of way?
1: Ganito po, before, so ganun na po, ano, so na-block na po yung gitna ng C5, so we have to find a way kung saan po ilalagay, una yung alignment, kasi yung alignment kasi, dun susunod yung stasyon eh.
0: Yes, sir.
1: Importante yung alignment kung saan tatahak yung relay. So, dalawa, yung dalawa na lang yung naiwan na option sa amin, Ted, either sa south side or north side. So, umupo kami with concessionaire.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang pinaka the best option? Ang initial na reaction, initial na findings ng concessionaire sa south side kami. Sa south side, bandang baba.
0: Okay.
1: Kaya lang nung tinignan namin ito, Ted, fully developed na yung area. May nakatayo ng condominium doon na area and may mga commercial establishment na.
0: Mm-hmm.
1: And then, pangalawa, if we will take yung rota ng south side, somewhere doon sa kabila ang dulo nito, hindi kami makakabalik doon sa gitna ng C5 kasi kailangan namin bumalik sa gitna ng C5 after nung area ng flyover kasi otherwise mamibili na naman kami ng private property. So ang nangyari, ang finding is malaki yung gagastusin ng gobyerno if we do it sa south side kasi nga, fully developed na yung area. In fact, sabi ko nga, meron ng parang condominium doon na nakatayo. Kailangan natin ipail yung condominium doon. So, the only option na naiwan is yung sa north side, sa bandang taas na ng C5.
0: Okay.
1: Doon na lang talaga yung alignment. And kung nandun yung alignment, doon na rin sa area na yon sa south, sa north side, pwedeng ilagay yung stasyon.
0: Okay. So yung pong sinasabing suggestion na iyon, na doon ilagay sa north side na iyon, meron din po kayong karagdagan ngayon na gagastusin para doon sa mga properties na tatamaan doon at ilang pang, most likely, ilang pong mga kabahayan?
1: Ay, yes. Of course, mamibili kami ng panibago. Ted, bibili kami ng panibago.
0: Okay.
1: Panibagong mga lote para doon sa, not only doon sa stasyon, but also doon sa kung saan mo itatayo yung poste.
0: Yung poste.
1: Yung viaduct.
0: Opo, yung viaduct. Okay. Yung pong inyo, yung suggestion na iyon, kasi hindi ito basta-basta eh. Hindi ka makakabili ng drawings nito sa Shumart eh. Diba? Ito ay gagawan pa ng technical study, feasibility study, kung ano-ano mga bagay-bagay bago ma-finalize ang lahat. Hindi po ba? No?
1: Tama yun, okay. Tama yun.
0: Opo,
1: at kailangan namin ng participation talaga ng concessionaire kasi sila po yung magtatayo at sila yung gagamit.
0: Opo, opo. At sila din po yung gagasta.
1: Tama po yun. Tama.
0: Okay, okay. So yung pangalawang option na iyon, kinontra pa din yun ng ilang grupo?
1: Well, based doon sa record, Ted, dalawa or tatlo, if I remember it right, ano, yung magiging pwedeng location ng ating stasyon. So, north side na tayo, pero mahaba din yung north side na yon. So, hindi pwedeng i-pinpoint mo lang kung saan-saan. So, marami rin naging, I think, yun nga, umabot nga ng hanggang 3 or 4 na option kung saan exactly.
0: Okay.
1: Ang naunang option is yung Quirino. So, nandun siya malapit sa corner ng Quirino. So, north side, Quirino.
0: Mm-hmm.
1: At ito yung naunang inapruman ng board. And then, later on may objection na nangyari at gusto nila ilipat ito somewhere towards naman na sa kabilang dulo, sa dulo na nung flyover. Pero nung tinignan namin, hindi po pwede technically. Maraming technical issues na maapektuhan yung tinatawag natin na performance requirement doon sa operasyon ng ating tren. So, hindi kami pumayag doon.
0: Mm-hmm.
1: And then eventually nung nagkaroon pa ulit ng further issues, ang sabi ko, by the time ako na yung administrator Ted eh, kasi yung mga before those things,
0: apo,
1: hindi pa
0: apo.
1: Ako administrator. Ang simple lang ang naging decision ko Ted. Ang sabi ko, number one, we have to resolve this based doon sa ano ba ang technical requirement nung stasyon, nung train operation. Yun lang. Huwag nating titignan, kung sino yung mga yung mga lote, but find a place, find a location that will comply with all the technical requirements. Ano itong mga technical requirements ito? Dapat walang kurbada sa stasyon, Ted. Number one yan, bawal na kurbada yung stasyon mo kasi kapag kurbada yung stasyon mo, pagtigil ng train, hindi makikita ng train driver yung lahat ng pintuan eh. So dapat straight yan. So that's number one rule. Pangalawa, iwasan din ang mga curvatures kasi nga maintenance headache yan eh. Pagkakurbada yung mga release mo eh. Tapos maingay yan, Ted. Maingay yan. Magkakaliskisan yung release mo at saka gulong ng train yan pagkakurbada eh. And then yung elevation kasi nandun na naman yung nandun pa rin yung kuan yung flyover eh, so iko-consider mo palagi yung height ng flyover. So naging solution ko diyan, ang nagdireksyon ko together with the OTR is find a location that will comply with all the technical requirements. And then number two, at the end of the day, ang gagamit nito, ang magtatayo nito, ang gagastos nito yung concessionaire. So make sure na so whatever the location would be, merong blessing yung may blessing yung concessionaire. So yun yung naging decision namin yan.
0: Sige. So nabanggit po ninyo merong nag-oppose doon po sa sinasabing na suggestion, yung option. Sino nag-oppose noon?
1: May dalawang company na on record to Red, nakarating sa board ito, yung Fine Properties at saka Golden MD Holdings. Yan, no, on record ito, Ted.
0: Okay, on record po. Sir, wag ko kayong mag-alangan sa katotohanan po dito sa isyong ito. Ha? Kasi lahat naman to on record eh. May nag-oppose na dalawang kumpanya doon sa gusto pong mangyari ng LRTA at ng concessionaire na pagtatayuan ng Las Piñas Station, Fine Properties Incorporated, di po ba? At saka, Golden MB Holdings.
1: Golden MB Holdings, if I recall properly. Yeah.
0: Opo. Yan pong Fine Properties na yan, yan po'y pag-aari ng Pamilya Villar, di po ba? Pati itong Golden MB Holding.
1: That I cannot say.
0: I'm saying it now.
1: I'm saying it now.
0: Opo, ito po ay pag-aari ng Pamilya Villar. Ngayon, attorney, kailan pumasok yung Villar Sipag option?
1: Ted, yung Villar Sipag option early pa yan eh, nung nalipat na nga sa north side, nung napunta na kami sa north side, yan lumabas yan, yung option na yan. But the board, LRTA board, which member na ako noon, we choose yung Quirino option. Ito yung nandun sa corner ng Quirino kasi nga maraming technical issues yung Sipag Villar na option.
0: Yung nga po, pero ito po ang itinutulak nito pong grupo ng mga kumpanya na pag-aari ng mga Villar, kaya nga Villar Sipag option ang tawag din niyo, di po ba? Opo, tama.
1: Opo,
0: pero noong
1: po, Ted, on record lang, sabihin ko lang talagang denied na ho yun. Hindi na ho na-revive yung option na yon.
0: Hindi nga po eh, sandali lang. Kasi merong, anyway, mamaya pupuntahan natin yung sulat nyo mismo dito po sa kumpanya ni Ginoong Villar. Noong pong October 24 ng 2023, yung pong Villar Sipag option na yan, hindi ka ninyo compliant doon sa minimum performance specification standards, di po ba? Para nga doon
1: tama
0: sa...
1: Po,
0: yes,
1: tama po.
0: Okay. So, klaro na yan, hindi uubra ito. Tama?
1: Opo, tama po.
0: Okay, sige.
1: Tama
0: so, maliwanag
1: po.
0: Na po yun. Pero, ito nga po ang nangyari. Kinalaunan, mukha pong doon po pa rin sa Villar Sipag option ang tutunguhin ninyo kasi kayo po mismo, pati si Secretary Giovanni Lopez, sumulat kay Cynthia Havares, ang presidente po ng Fine Properties Incorporated, also serving as president of Golden MB Holdings Incorporated, kung saan po dito binabanggit ninyo Oh, yung mga ipinapangako sa inyo nitong kumpanya po ng mga bilyar para doon sa pagtatayuan ng bagong lokasyon ng Las Piñas Station. Ano po ang laman ng sulat ninyo sa kanya?
1: Ah, ito po 'yon. Ito po 'yung sinasabi ko na so una po 'yung Quirino na option. Ito po 'yung na-approvean initially ng board and then 'yung nga po 'yung Sipag bilyar option which completely denied na po 'yon. But later nga ho, based on our instruction na maghanap ng location that would technically be compliant at upon with blessing ng ating concessionaire, itong concessionaire nagpropose sila ng another option that would move yung Quirino option bahagya papunta naman doon sa may dalawa kasing tulay yan, Tede, yung tulay sa Quirino and then sa may tramo. So, imumove nila ito doon sa latest na option, which was approved actually in 2025 ng board, is inilipat siya siguro mga ilang meters na ngayon ang sasakupin na ng stasyon, i-straddle na niya yung tulay ng Quirino Avenue at saka yung tulay ng tramo road. So, doon siya. But this time, Ted, meron siyang ma-occupy na vacant lot ng pag-aari, I think, ng fine properties.
0: Pag-aari ng mga bilyar na property na ngayon ang gagamitin ng station ng Las Piñas.
1: A portion, Ted. Portion siya.
0: Yes, opo. A portion. Okay. So nangangahulugan po na kung matutuloy itong Las Piñas station, ito po ay nando doon na bungad po ng property ng mga bilyar.
1: Tama po. Okay. Kung sa mga nakakaalam po nung location, doon sa harap po ng tinatawag na yung parang mall area doon, yung Sipag Bilyar, sa harap po noon, sa kabila ng C5, may mahaba po na vacant lot. May vacant lot po yan, mahaba po yan. And then pag binaybay mo po yung daan, yung C5, nasa kanan mo, yung mahabang vacant lot na yon, hanggang sa makarating ka halos doon sa paanan ng flyover, nandun po yung dulo nun eh. Nandun po yung dulo ng vacant lot na yun. Tapos may pader po doon na after that pader, panay mga bahay na po yun eh. So yun ho, yun yung a portion of that vacant lot at saka yung mga bahay na po yun, yun po yung tatamaan po nung bagong location, yung latest na approval na location.
0: Hindi nga po. So bottom line dito, magmula po noong original na istasyon, doon sa suggestion po ng paglilipatan, ngayon po mauuwi na ito dito po sa Bilyar Sipag na kanila pong proposal. Di po ba na istasyon? Yan po ang hindi natin maitatanggi. Kaya nga kayo, ngayon nagsasabi sa kanila na mukha pong meron silang mga ipinapangako. Actually, noong December 3, 2025, meron na po kayo sa kanilang sulat, di ba, ang LRTA? Tama?
1: Opo.
0: Okay, at sinasabi, at ang sinasabi, ito ho, attorney, hindi nyo ho maaaring itanggi ito kasi on record po lahat ng ito eh. At kayo ho mismo ang sumulat sa kanila eh. Ang sinasabi po ninyo, noong pong kayo sumulat, na meron po kayong hinihingi sa kanila na pag-comply doon sa ipinapangako nito pong kumpanya nila Bilyar na sila ay mag-execute ng right of way usage agreement, hindi po ba?
1: Tama po.
0: Okay, sige, so klaro yan. December 3 ito ng 2025. Pero ika ninyo sa inyong sulat, ano ho, lampas na ng 99 calendar days since they received your letter, wala pa rin silang response. At kaya po kayo muling sumulat sa kanila March 18 ng 2026. Ano ho bang ipinangako sa inyo ng kumpanya ni Bilyar dito po sa pagtatayuan ng stasyon na ito sa Las Piñas na lupain?
1: Ang naging usapan po nung karon ho ng mga repeated na discussions ng LRTA, ng DOTR, ng LRMC, yung ating concessionaire, tsaka yung grupo nito mga company na to, ang naging usapan is pipirnga po sila ng right of way usage agreement. Ibig sabihin, bibigay ho nila ng libre yung paggamit ng property. Kaya lang, at a certain point in time,
0: mm-hmm.
1: parang lumabas po doon sa discussion na parang gusto nila ibenta. Ibibenta. So, sabi namin, sandali lang, ang initial na usapan dyan from yung mga discussions, libre yan. Kasi usually, ganun ang policy ng government. Eh. Pagka itong property mo, tinaginamit ng stasyon, papatayo ng stasyon, usually yan, libre yan. Eh. Ang ibibigay na lang nakapalit dito is interconnection agreement. Ano? Yun ang ginagawa natin. Pero pag ibibenta mo, sandali lang. Kasi parang mali eh. Makikinabang okay. ka na, tapos bibilhin pa natin, di ba? So, ang sabi namin, linawin nyo, ano ba, libre ba ito o bababayaran ninyo? So, yun ho yung mga sulat na binabanggit nyo po kanina na pinapaklaro namin sa kanila. Ano ba, libre ito na ibibigay ninyo or pababayaran nyo? Which,
0: okay.
1: initially, we gave them 30 days to respond and then naghingi sila ng another, if I recall, mga 15 or 30 days na extension, then another extension. But, so nakadalawang sulat sila na requesting extension of time to finally and formally answer kung pababayaran nila o libre ito. But as of, I think last week, kausap ko yung project management officer namin. Yun nga, umupo na ulit sila at lumalabas is magbibigay na lang sila ng, idodonate nila, donation ang gagawin nila. Which, again, we will have to review this one. At titignan natin ano yung laman nung ano yung mga conditions ng deduct donation na yan. And itong conditions na ito, hindi pwedeng kabilang ang mag-decide kasi nga apektado yung concessionaire dito. Baka merong kaming maikumit na hindi siya papayag. Baka maapektuhan man yung performance niya, yung commitment naman niya sa gobyerno. Kaya we have to look into this deduct donation.
0: Attorney, mawalang galang lang po ano ha? Kasi August pa lang 2023, pinag-uusapan na yung deed of donation na yan. Ano po? Kaya nga umusbong yung BLRC pag-option eh. So 2023, hanggat sa ito na nga po at umaabot na po sa punto ng kayo po ay sumulat na sa kanila at sinasabi nyo, ano na nangyari sa ipinangako ninyo? Di ba nangako sila dito, attorney? At meron pa hong paghaharap mismo doon sa LRTA board meeting, di ho ba, itong si Ginoong Rodelio Racadio at sinasabi nga na ang aprubahan ay yung BLRC pag-option, di po ba?
1: Ted, kaya kinaklaro ko, Ted, ano, yung BLRC pag-option kasi iba yun eh. Yung BLRC pag-option mismo doon sa tapat ng mall yun eh, which sabi ko nga, hindi yun ang inayawan namin. Talagang ang tinitingnan natin ngayon is yun nga yung nandoon yung vacant lot nakatabi ng NHA properties. So yun, magkatabi ho kasi yun eh, yung NHA properties, may mga bahay ho doon. And then sa likod po yun, may vacant lot po yun. So,
0: okay.
1: Ibang-iba po ito doon sa BLRC pag na option.
0: Okay, sige po.
1: Magkalapit lang po ito doon sa original na north side na Quirino Station.
0: Sige po.
1: But
0: so,
1: again po, yun nga po. Ako rin mismo, Ted, actually, is talagang naiipit na rin ho kami, Ted, sa totoo lang. Ano? Kasi nga, hindi makagalaw yung mga tao namin.
0: Alam nyo, attorney, alam nyo.
1: Ako mismo, ako pumupukpuk. Ako ang pumupukpuk din na desisyon na kailangan na naman desisyon na ito. Otherwise, nakapako yung mga tao namin sa kanilang yung pakipag-usap pa lang nga doon sa mga tao na involved doon, yung mga may-ari ng bahay na nahihirapan din kami. Kaya ako mismo, inaapuran naman talaga namin ito.
0: Opo.
1: I hope you understand din yung situation namin.
0: Alam nyo, attorney, ako po hindi lang kayo iniisip ko dito. Yung dapat nakikinabang ng mga commuters dito. Yun ang pinaka-importante. Sa inyong pag-estimate nga daw, sa unang operasyon pa lang, 300,000 a day, aabot sa 800,000 commuters ang makikinabang dito. Sila po ang nawawalan dito more than kayo, hindi po ba? More than itong private company na ito, yung pong publiko na dapat nakikinabang sa proyektong ito. Yung po talaga dito ang bottom line ng ating diskusyon, attorney. Kaya hung ang kami dito mismo, nakatutok dito para magkaalaman na ang katotohanan sa proyektong ito. Sino ba talaga ang sagabal dito at naging perwisyo sa pagpapatupad nito? Yung pong BLRC pag-location Again, ano po, sinasabi ni attorney, hindi nila inaprobahan yan. Pero on record din po, hindi ba humarap mismo sa LRTA board meeting yung kinatawan ng mga Villar para isulong yon dati, di po ba? On record
1: opo,
0: yan.
1: Opo, tama yeah. po yan. Okay. On record po yan. They appeared po sa board. At talagang outright naman, deny po ng board po yan.
0: Okay.
1: Hindi talaga pinayagan ng board.
0: Opo. So ngayon po, eto na. So meron pong isang property daw ho na tatamaan nitong station na ito, masasakop siya portion ng pag-aari ng mga Villar. Nung una, kaya ho kayo sa kanila sumulat, sinasabi nila ibibigay ito sa gobyerno, pero kinalaunan mukhang sumisingil na, di ho ba sabi nyo kanina?
1: Tama po, kaya ho napilitan kami na formally na tanungin ano po talaga yung intention ninyo. Sabi nyo, para alam namin kung anong gagawin namin.
0: Okay.
1: At yun nga po yun, yun yung series of letter namin at yung nakadalawang sulat din sila asking for some time for them to decide. But sabi ko nga, as of last week, nung kausap ko yung project manager ng LRTA, nung last na nag-meeting sila, nagbigay sila ng deed of donation, parang draft. So we have to look into this deed of donation.
0: Okay. Opo. Ngayon, gaano pa katagal yan, yung pag-aaral niyan? At kung sakasakali ho ba na naman na hindi kayo magkasundo dyan, paano ho na naman po yung proyekto? Kailan kayo magdidesisyon whether kasama sila o hindi ang mga Villar dito nang sa ganun po matuloy na ito?
1: Ako, Ped, kailangan na magdesisyon kami rito, no? Kasi madidelay na talaga ito. Una nating uisipin, Ped, the moment ng kapag-desisyon, ano talaga yung location, doon pa lang namin magagawa yung acquisition process, ano? Yung acquisition process. Pangalawa, yung design process pa niyan, Ted, wala pa namang design yan, kasi ang magbi-design niyan, yung contractor ng concessionaire, that would take time. Mm-hmm. And then, yung construction pa siya. So, every day na may delay yung decision namin, talagang madi-delay yung project, which kahabi ko nga ako mismo, eh, talagang nakasiwa na rin dito. Ano? Gusto ko na rin talagang desisyon na ito ng maayos. Naintindihan ko yung pangangailangan na talagang may desisyon na rito.
0: Opo. So, attorney ngayon, ano po, sabi nga ninyo, once na ma-finalize na yan, whether yan po ibibigay ng mga Villar without any condition, o kaya po mag-desisyon na po kayo at ang inyong concessionaire na ilipat po ito na hindi po tatamaan ang kanilang property, ang kahulugan ho ba nito ay una, ilang taon na paghihintay bago matapos po yung feasibility study, lahat ng kinakailangan technical studies, and yan ba'y kinakailangan pa ng NEDA approval?
1: Yung NEDA approval hindi na kailangan, Ted. Ang kailangan na lang dito is yung maisakatuparan namin yung acquisition process.
0: Mm-hmm.
1: And then siguro pag definite naman na yung decision kung saan, pwede nang isabay yung pag-design eh, yung paggawa ng
0: okay.
1: design, yung
0: uh-huh.
1: either yung conceptual at saka detailed design.
0: Mm-hmm.
1: And then eventually yung contractor ng concessionaire, yun kukunin naman nila, ikukunin nila, i-procure nila, and then yung
0: opo.
1: Construction na.
0: Okay. Ngayon po, ilang taon ba ang inyong estimate, ha? Sabihin na lang po natin kung magsisimula po bukas. Ilang taon bago matapos yung dadalawang istasyon na yan at iisang istasyon doon sa Nyog? Kumbaga po, remaining tama, more or less 6 kilometers and remaining 3 stations ng extension po ng LRT1, ilang taon?
1: Usually yan ang target namin actually nung last na tinignan ko, mga 2028, Ted. Kaya. Basta bibilisan namin lahat.
0: Okay, so ibig sabihin po in 2 years kakayanin kung bibilisan ng lahat.
1: Tama yun, Ted.
0: Okay, yan po ang kumbaga best effort at best condition.
1: Pero kung yun na, Ted, I'm talking about package 2 lang, ha? Package 2.
0: Ah, hindi pa kasama yung Nyog.
1: At yan, Kapote.
0: Hanggang? Okay.
1: Ay, hindi pa. Iba pa yun, Ted. Pero ang good news sa ito, nakakatuwa nga dyan, Ted, kasi nga yung package 3, yun ang number 1 na 100% ROW na bili na namin yun. Actually, ongoing na ngayon ang relocation ng lahat ng mga utilities doon. Meralco, Maynila, nagre-relocate na sila ngayon doon.
0: Sige, okay.
1: Sabi ko, mas nauna pa yung dulo kaysa doon sa may Pangitan eh. Kaya,
0: good.
1: Ang target namin talaga, 2028, matapos ito.
0: Okay, good. Sige po. Pero ang original po na cost ng project na ito ay 64.915 billion, tama po, attorney?
1: Well, hindi ko abisado yung amounted. I have to be honest with you, no?
0: Okay.
1: Hindi ko abisado
0: okay,
1: yung
0: sige,
1: amount.
0: Sige, opo. Pero sa hawak ko po dito, no, na paghati-hati, kasi hybrid ito, hindi ho ba, attorney? Hybrid, di ba? Hybrid, no?
1: Yes, okay. Yes, Ted. Halo-halo po itong PPP at saka GIT.

0: government, and meron din po ditong equity ng Philippine government in the amount of 7.55 billion pesos, no? Mismo po ito pera ng ating pong gobyerno manggagaling sa GAA natin. So ngayon, attorney, sa totoo lang, because of the delay of the project, tataas na ang cost nito kasi iba nang usapin ngayon ang cost eh.
1: Ay, tama po. May, sa part pa lang ho ng sa construction pa lang ho, iba na ho yung presyo ho niyan. Mm. At isa yan actually sa mga nagiging sakit ng ulo ho namin when talking sa concessionaire, kasi kahit po yung package 1, may mga delays din po nangyari yan. Kaya marami din po silang mga claims tungkol sa mga money cost na na-involve okay. Dahil sa delay.
0: Opo. Ngayon po, I'd like to call your attention sa sulat ninyo dito po sa kumpanya nila Villar, at binabanggit ninyo no yung sinasabi na kanilang intention to donate the property at no cost to the government. Yung paggamit po ng at no cost to the government, maaari ba natin sabihin na itong nangyaring delay na ito nang dahil sa kanila, no cost sa gobyerno, o ang pinag-uusapan natin ay tumaas na ang cost ng construction, natigil yung proyekto po, napakikinabangan ng mga tao. Ano pong tawag nyo ngayon dito?
1: Well, ibang usapang cost po yun, kasi yung sa sulat po namin, yun lang po ang cost na tinutukoy lang po natin yan, is yung cost ng lote na gagamitin. But yung mga incidental cost and everything, ibang usapan po yun.
0: Yes, opo. Yung nga po, kasi nga pag pinag-usapan natin dito yung at no cost to the government, palagay ko po parang misnomer yata ito sa pangyayaring ito na super delayed na po, at ang mga Kabiteño lalo na ay nagsasakripisyo po sa matraffic na biyahe mula sa Bacoor papunta po ng Metro Manila. So attorney ngayon, attorney, ang tanong po ng marami na nakikinig ngayon sa atin, dito po sa pangyayaring ito, bakit hinayaan ng gobyerno na ang pakikialam ng mga Villar ay naging sanhi kung bakit po na-delay ang napaka-importanteng proyekto ng gobyerno?
1: Well, I cannot answer that, Ted, kasi sabi ko nga, nung nag-assume ako ng office dyan, nandyan na yung, nandun na yung sakit ng ulo, inabutan ko na yung sakit ng ulo, at itong effort namin ngayon is to resolve, no? Walang tigil yung aming action, just to resolve everything ko nung inabutan ko namin ito na ganyan na, nandun na yung ating flyover, at ito nga ho, nangipag-usap kami dun sa mga, actually may mga nagpo-complain din po ng mga landowners na nandun po sa tatamaan na bagong location. May mga NHA kanupati doon eh, mga bahay na nilipat na sila coming from other, kung saan man sila galing, na apektuhan sila ng government project, nilipat po sila ng this time, nililipat na naman po sila, kaya yun po ang isang masakit na issue. At hindi naman po kami tumitigil, Ted, ano, sa ayusin yung inabutan po namin na mga issues and concerns para lang po matapos po yung maumpisa no yung ating project.
0: Okay. Attorney Cabrera, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa para maipaliwanag po ito napaka-importanteng isyong ito. Kami po ay nakatutok sa isyong ito at hindi pa po tayo tapos. Kung sakasakali po na may development, muli po kami tatawag para lang po maunawaan ng taong bayan kung bakit po tayo nasadlak sa gantong sitwasyon, kung saan po ang isang importanteng proyekto para sa mga manggagawang Pilipino at pangkaraniwang mga Pilipino po ay nababalam. Salamat po, attorney.
1: Maraming salamat, Ted. Maraming salamat po.
0: Attorney Hernando Cabrera po, administrador ng Light Rail Transit Authority. Sila po ang grantor dito. Gobyerno po ito. Ito ang estado na dapat nga po sumisiguro ng mabilis pong pagpapatupad ng mga proyekto po ng pamahalaan, particular po sa mga riles ng tren. Ngayon mga kapatid, meron pong pahayag dito ang dalawang Villar, si Mark Villar at si Camille Villar, doon sa binabanggit po ni Boying Remulla, ni Ombudsman, ano po, nung nakalipas na ilang weekend, at sinasabi niya dapat daw pong imbestigahan ang mga Villar sa pangingialam po sa proyektong ito. Ito po ang dalawang statement nila, magkahiwalay pong statement. At muli po, bukas ang aming programa sa panig po ng mga Villar sa isyong ito. Nakailang ulit na po kami sa programang ito tungkol po sa pagpapanawagan para po sa kanilang panic. Ito po yung sinasabi ng dalawang magkapatid na Senador na Villar.
2: Unahin po natin ang statement ni Senator Mark Villar. I vehemently deny allegations that I delayed or blocked the implementation of the LRT 1 extension project. I have never used my position for personal gain. My track record speaks for itself.

0: I welcome any legitimate investigation on the matter. Samantala, ito naman po ang pahayag ni Senadora Camille Villar. I deny any allegation that I intervened, influenced, or obstructed the alignment or implementation of the LRT 1 extension project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT 1 extension project either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant.
1: Mga kapatid, ano po, yung binabanggit po dito na mga proper na mga kumpanya kung saan po ang sinulatan nga po ng DOTR at ng LRTA ay itong San Cynthia Havares, yung Fine Properties Incorporated at yung Golden Envy Holding Incorporated. Mga kapatid, ano po, si Attorney Cabrera, hindi daw niya alam kung kanino ito. Kaya nga po, with all due respect, abay palagay ko po naman, ba't tayo tatanggi, di ba? Sa maliwanag na katotohanan, yung pong fine properties na iyan, itanong po ninyo kay Google, sino ho ba ang chairman of the board niyan? Sino ho ba ang director nito? Yung Golden MV Holding Incorporated, MV Holding. Sino ho ba ang mga board of directors nito? Sino ba ang chairman nito? Sino ho ba mga director nito? For Diyos, por santo, mga kapatid. Ano po? Kaya ngayon, atin pong inuulit lamang yung pong katotohanan na dito po sa isyong ito, maliwanag na po ang dahilan. Nagsimula lamang sa flyover. Alam nila na release ng tren yon. Tinayuan pa po nila ng flyover. Sinabi po ng LRTA, ba't nga kasi pumapayag dito gobyerno? Yan pong katanungan natin eh. Sinabi po ng LRTA, huwag kayong magtayo dyan. May suggestion sila. Dito nyo ilagay yung flyover, hindi tatamaan ng riles, hindi sinunod ng DPWH. At yung DPWH secretary nakaupo sa board ng LRTA kasama yung DOTR secretary. So hindi sinunod yung suggestion mismo ng LRTA. Tinayo pa rin yung flyover doon. Sa anong kadahilanan? Para po sa benepisyo ng mga motorista? Hindi ho naman pwedeng lahat eh, flyover. Pwede ka naman mag-underpass eh. O kaya ilipat mo sa ibang lokasyon. Pero hindi, tinayo pa rin nila. At pagpatayong yun, yun na naging delay. Nung una, dinidribble pa tayo ni Cabrera. Klaro na, yun ang delay. And after that, nanganak na po ng delays. Ito na po yun. Hindi ba? Kaya straightforward po tayo, attorney. Diretsoy natin. Ano ba naging problema dito? Unang-una, maliban sa pamilya Villar, again, bukas ang amin pong programa sa kanilang panig, kayo mismo sa LRTA din ang nagpabaya dito. Hinayaan nyo. Kung noong pamanho ay nanindigan kayo, hindi nangyari ito. Hinayaan lang din ninyo sa DOTR. Think about it!

0: Isyu ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara, maka-proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vertel tuwing Sabado sa 1PH.

0: only at Bet88. Bet88, your ultimate playground.
1: Tiya, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
2: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
2: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
2: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
3: True FM. Mga kapatid, sa oras nga po na 8:56, kasama na po natin nasa linya na ang UE Department of Political Science Professor tungkol po dito sa pinag-uusapan din ngayon ng karamihan sa atin. Ito pong umiingay na ang posible daw pong mamuno bilang presiding officer ng impeachment court ay si Senator Cheese Escudero. Iba-iba po ang naging pahayag ha ng mga tao ukol po dito sa balitang ito. Tanungin po natin ang reaksyon ni Professor Eric Daniel De Torres. Good morning po, Professor.
4: Good morning po, DJ Chacha, at sa mga sumusunod at ng ating pong programa.
3: Good morning po. Thank you so much. Welcome back to the show, Professor. Unahin muna natin, mas mabilis lang at mas klarong paliwanag. Although last week na ipaliwanag.
5: Sorry muna sa delay, ha?
3: Oo, pasensya na po rin sa delay.
4: Okay lang po.
3: Oo, mainit po ang diskusyon din kanina tungkol po dun sa LRT1 Cavite Extension Project. Pero dito, napakainit din po ng diskusyon dito ngayon online. Iba-ibang reaksyon ng tao. Para lang mas maintindihan po ng lahat, simulan natin sa pinaka-basic, Professor. Ito nga na ipaliwanag na ni Manong Ted last week. Pero gaano nga po ba kahalaga yung uupong presiding officer or chair ng impeachment court?
4: Nako, napakahalaga po nito, DJ Chacha, sa kadahilanan na siya po yung magpe-preside. Siya po basically, para po maintindihan ng ating makababayan, siya po ang taga-referee ng mga technicalities sa pag-admit ng ebidensya, sa pagkakasunod-sunod ng paraan ng kung sino po yung mga mag-i-interpolate, ano yung mga ebidensyang tatanggapin. And napaka-technical po niyan, kaya napakahalaga po na ang presiding officer ay may alam at may dunong po sa batas. So perfect fit po talaga dito ay isang abogado, sapagkat meron po talaga siyang legal lens. So ang medyo talagang naiintindihan natin yung sentimiento ng ating mga kababayan, hati ang kanilang emosyon.
3: Mm.
4: Kung titignan natin, ano, magaling ba o tamang tao ba si Senator Escudero para maging presiding officer, technically, competence-wise, capacity-wise, siya ay nararapat kasi ano siya, anong tag, qualified. Siya rin din yung may karanasan sa mga senador na pagdating sa impeachment trial. Pero sa kabilang banda, DJ Chacha, ang katanungan is yung integridad ni Senator Escudero bilang maging isang presiding officer. Kung titignan natin, no, sa aanalisahin natin from a political vantage point, para ding pinangbala siya sa kanyon sa kadahilanan na it could either work both ways eh. It could make or break his career, especially pagdating ng 2028. Kasi tandaan natin, parang kapag if this turns not favorable or did not turn out well in favor of which party, merong talagang masisisi o meron talagang pwede mong sabihin na ipangbabala sa kanyon. Yun eh sa katauhan ng basically as the presiding officer. So, yun, napaka-laking hamon nito at madedefine yung kanyang pagiging senador dito, at lalo na yung pagiging impartial niya. At kaakibat nito, DJ Chacha, ay yung usapin na hindi ba nung naging siya ang Senate President, naging malaking issue yung Fourth Whip. Of course, later on, na-justify siya dahil ito ay pinabura ng Korte Suprema na ang Fourth Whip ay hindi naman kaagad dali-dali or hindi naman agad-agad sa konteksto na naihanda o handa na lahat ng ano, proseso at naiayos na siya ng Senado. Pero maraming kritisismo din siyang natanggap noong hindi niya kaagad sinimulan ito at ipinagpaliba ng mahabang panahon hanggang sa ma-archive na at eto ngayon nagdesisyon ng Korte Suprema.
3: Okay, napaliwanag nyo na po agad ano, yung kasunod sana na tanong ko. Pero Prof, dito po kay SP Cheese na maugo nga po ang pangalan ngayon sa pag-upo bilang presiding chair. Under the constitution kasi, ang nakalagay talaga doon, ang dapat presiding chair should be the Senate President. Pero binago kasi nila yung rules, hindi po ba? Let's talk about that, yung pagbabago po nila ng rules dito. Is that even allowed? Pwede po ba yon?
4: Opo, napakaganda pong katanungan yan. Ano? Of course, yung nakalagay po sa Constitution, the Constitution should and must always prevail anytime. Kasi ito po, ang Constitution is the collective embodiment of the Filipino people and of course, the highest of the land. Pero may sirkumstansya po tayong tinitignan dito eh. At the end of the day, yung makikita ho natin, ano, yung framing at saka yung narrative nila na kung saan yung ngayon ang usapin, siya yung pinaka-qualified. Pero dati is kinikriticize din siya doon sa usapin ng pagkaka-port with. Pangalawa, ito rin din ho yung pagtingin natin. Dapat Senate President po siya. Bakit ang tanong hindi inappoint na Senate President din si Senator Kiko Pangilinan dahil meron din siya ay isang abogado at may legal background din po siya. So, ang katanungan po dyan, ang pagiging Senate President na itatahi lang ho natin dito sa sirkumstansya na pagiging pag-a-appoint kay Presiding Officer, kung maging Presiding Officer man si Senator Escudero, is ang pagiging Senate President is really political in nature and not really on the basis ng may kaalaman sa batas, yung may kapasidad na basically tumawid sa bawat isa. So, yun yung pinakamalaking hamon din dito dahil supposedly kung isusundin natin ang konstitusyon, si Senator Win Gatchalian yan. At dahil yun ang pinakamalaking limitasyon niya bilang isang Senate President, binago ngayon nila ang rules sa kadahilan ng sa karanasan at ang legal lens ni Senator Escudero ay mag-fit ng profile. Pero may idadagdag ako dito, DJ Chacha, no? From a political perspective na kung uminit man at magkaroon man ng malaking kritisismo dahil alam natin na halos talagang very divisive, divided na ang Senate, divisive pa lalo yung mga nangyayaring issue, either way, ang pinaka magiging punching bag is the presiding officer. So, in a way, medyo mabigat din kung tanggapin man ni Senator Cheese Escudero ito. Maaaring mag-define ito ng kanyang kandidatura for the 2028 elections. Kasi tandaan natin, siya ay re-electionist na pagdating ng 2028.
3: Okay. Para po sa inyo, Professor, kasi binanggit nyo kanina na in the past, hindi po ba, nung siya yung Senate President, nagkaroon ng issue dun sa interpretation ng Fourth With. And now, everyone's talking about na siya po ang uupo ni presiding chair sa impeachment. Ano po ang danger kapag natuloy na siya talaga ang umupo? Lalo pa nabanggit nyo na on 2028 elections, re-electionist siya. Kayo po ba ay tiwala na talagang magiging impartial itong si Senator Cheese Escudero sa kanyang pag-upo bilang presiding chair? Lalo pa nabanggit nyo rin po kanina yung importansya at yung lakas ng powers ng pagiging presiding chair. Kasi sa kanya, kumbaga nasa kanyang kumpas kung paano yung magiging takbo ng impeachment po ni VP Sara Duterte.
4: Tama po yun, DJ Chacha. At sa katanungan ninyo, para po sagutin, ang hirap pong sagutin yan sapagkat yung pagiging impartial, napakahirap. Kasi may perception na parang last year, ayaw niyang ituloy ito sa kadahilan ng maaapektuhan ang Senado at napakainit nitong usapin na to. All the more na siya ngayon ang magiging presiding officer nito, di ba? It could work both ways for him. Una, kung maayos niya itong mabuti at ang pinakamalaking katanungan dito, DJ Chacha, kung halimbawa hindi ma-impeach beyond the evidences presented at hindi ma-convict si VP Sara. Ang tanong, magiging pabor ba ito at magiging kaaya-aya ba na matatanggap ito ng taong bayan na ang pagsisi at hindi pagkiling na kung saan pinapaboran ito ni Senator Escudero. Pero kaakibat niyan ay makukuha niya ang posibleng suporta ng bloke ng base boats ni BP Sara doon sa Mindanao at sa Kabisayaan. So kung didesisyon niyan tatakbo sa 2028. On the other hand, DJ Chacha, ito rin din ito. Kung hindi maging partial din siya, at ito ay sinasabi ngang usap-usapan din, yung nakaambang kaso sa kanya. Kasi tandaan din natin, DJ Chacha, no? Ang tinatanong din ng taong bayan, teka, nung bago siya tumawid at maging siya yung ikalabing dalawa, nakahanda at parang ang bilis-bilis ng nakaabang na kaso na ipapataw sa kanya. Pero nung pagtawin niya, nung siya na yung ikalabing dalawa at sumulpot siya noon, parang biglang nawala sa picture at nawala ngayon ang balita, ano na ba ang estado nito sa ombudsman. So doon talagang nagbabanggaan, at dito sa obserbasyon ng ating ng iba ding mga analyst at iba nating mga kababayan, parang talagang questionable ang pagiging partial niya. But at the end of the day, napakahirap na gampanin yan should he accept to become the presiding officer.
3: Oo, may mga pahayag na rin po ngayon ng iba't ibang civil society groups, maging si former Justice Antonio Carpio, nagbigay na rin po ng pahayag. They are against Senator Cheese Escudero na maging presiding chair sa impeachment court. Ngayon, paano po ito dapat tanggapin ng ating mga senador, especially Senate President Win Gatchalianao? Kasi sinasabi ng ibang civil society groups, ikaw dapat ang maupo dahil ikaw ang Senate President.
4: Tama yan, DJ Chacha, no? Siya dapat sa kadahilanan na siya yung Senate President. Pero alam naman natin na, of course, Senator Gatchalian is a very good legislator. But the technicality in terms of presiding as such in an impeachment court is very different from being a good legislator.
3: Mm-hmm.
4: So, yung legal lens dyan mahalaga. Kasi, alam nyo, DJ Chacha, pwede kang tabiha, pwede kang ibigyan ng orientation, bigyan ng payo ng kahit na sinong legal luminary. Pero nandyan ka sa harap mo, kaharap mo, at live yan, makikita ng mga tao na ang pagdidesisyon mo ay maaaring maging makaapekto sa buong proceeding, so to speak. So ang kakulangan ng kapasidad at walang legal background ay maaaring makaapekto ito sa buong daloy ng proceedings. At hindi lang yan, Didi Chacha, maaari ding maka-epekto ito sa iyong politika pagdating ng panahon sa paraan ng iyong pagdedesisyon. So maaaring mapulaanan ka dahil, aba, teka, paano ka naging Senate President? Hindi mo alam kung paano magpatakbo ito. So reflection din siya ng pangkalahatang sitwasyon ng lineup ng mga senador na meron tayo.
3: So Prof, sa madaling salita, mahirap maging presiding chair. Parang sang-ayon kayo na dapat abogado ang umupo doon. Cheese is a lawyer, pero yun nga po, kumbaga, yun nangyari sa impeachment last year, yun ang ibinabato sa kanya. Pero si Win Gatchalian naman is not a lawyer. Sino pa po sa tingin ninyo ang iba pa na posibleng angkop dun sa pagiging presiding chair ng impeachment?
4: Ang hindi ko maintindihan, nandyan naman na dahil bloke nila, bakit hindi maging presiding chair kung gagawin nilang formula at talagang pabaguhin nilang rules na mag-a-appoint sila ng presiding officer, nandyan na galing sa bloke nila si Senator Kiko Pangilinan. Diba? Originally, talagang nasa bloke na sila ng mga kung yung majority ngayon. So, hindi ko maintindihan na bakit si Senator Escudero pa, na kung saan tumawid siya doon sa kabila, kita natin na ngayon bumalik na naman siya. So, doon pa lang may problema ka na. Ngayon, nandiyan naman, abogado din naman si Senator Kiko Pangilinan. So, politically speaking, he is your viable option. Unless otherwise na pagdating sa huli, if everything goes south, may makaka-apekto at may backlash yan sa kanya at kung sino mang magiging presiding officer niyan. So, napakabigat po ng tungkulin.
3: So, sa madaling salita, takot din yung ibang mga senador na re-electionista na umupo bilang presiding chair because this might affect their 2028 or this might affect the 2028 elections.
4: Tama po. At si Senator Kiko Pangilinan, siyang viable option. Bakit? Kasi matatapos ang term niya 2031. Kasi nito siyang 2025. So, kung meron man na dapat mag preside dyan at gagamitin nila na pag-amend ng rules nila at mag-appoint ng presiding officer, nararapat ni si Senator Kiko Pangilinan kasi hindi mo iisipin ang 2028 dahil di ka naman re-electionist eh. 2031 pa siya magiging re-electionist. And by the time, alam mo naman, medyo mabilis yung pagkalimot ng ating mga kababayan, depende na sa magiging performance niya at ang kanyang paraan ng pagpapreside should he be considered.
3: Oo. Prof, aside from Senator Kiko, Senator Chis Escudero, may mga ilan pa pong abogado ano, na mga senador din ngayon. Bakit po hindi po yun ang, hindi po ba sila po pwede rin na maupo bilang presiding chair?
4: Well, maaari naman po, pero syempre alam natin yung politika is nasa kabilang bloke sila.
3: Yes.
4: So, yun ho yung iniiwasan din natin as it is, divided na nga yung Senate and at yun nga ho, nagkaroon din ng mga pagtingin ngayon na parang ang tingin din ng ating mga kababayan is baka meron ng decision tong mga to regardless of the evidence because kitang-kita natin yung hatian eh. So, coming from them, dun sa kabilang bloke, mas lalong mawawalan ng integridad yung ating impeachment trial sa kadahilan ng alam naman din natin at maraming kritisismo na kung saan kanino nakalinya yung kabilang bloke.
3: Oo, pag-usapan po natin yung voting threshold na pinagtatalunan din ng taong bayan ngayon. Under the Constitution, 2/3 ng votes po talaga to convict the Vice President. 16 out of 24 po ang kinakailangan na conviction. Though meron na rin pong mga ibang mga legal arguments na pinalulutang ngayon. Ano pong inyong opinion dito?
4: Ako, sa akin po, mas mahalaga po siguro na mag-stick na lang tayo doon sa 16. Kasi yung any type of narrative, of course, at the end of the day, yung argument between various legal luminaries. Para sa akin po, mag-stick tayo doon sa kung ano yung nakalagay sa konstitusyon. Ikalawa, kung talaga hong desidido ho tayo, ang Korte Suprema ho ay kailangang isip na natin kasi if all else fail po talaga, if all else na talaga hong very divisive at marami po talagang clash between ideas and opinions, the Supreme Court is the last interpreter and the last bastion of hope to give clarity pagdating ho dito sa mga ganitong klaseng bagay o usapin. At all the more, lalo na po ngayon na suspendido ho si Senator Jinggoy Estrada, hindi po makita si Senator Bato. So technically and physically, 22 senators po na lamang sila. So yung po bang 22, ang katanungan po dito DJ Chacha is yung 22 senators, magko-constitute pa rin din po ba ng 2/3 o mag-stick pa rin din po ba tayo dun sa original? So I think that the Supreme Court must also settle this and at the same time po, kung gayon man at matagal dahil very political in nature, dahil tandaan natin, ibang chamber po ito, ibang branch ng government po ito, let us just stick to the original which is four part included in the Constitution, that is 16.
3: Hindi dapat po baguhin yon kasi pwedeng gamitin po yon kung sakali mang magkaroon ng conviction. We don't know what's gonna happen dahil di pa nga nag-uumpisa yung impeachment trial. Pero kung magkaroon man ng conviction, baka po magamit pa yon at may akyat sa Korte Suprema. Pwedeng ganun yung mangyari.
4: Tama po, Kaya mag-stick na lang doon po sa 16. At ito po, mahalaga kasi po, bukod po kasi doon sa perception po ng tao, yun po, evidences that will be presented, tagisan na rin din po ito ng husay at galing. At ito na po yung inaantay ng taong bayan na talagang mapatunayan ni VP Sara at ano ho ang argumento ng defense team na talaga hong masabi na paano maipaliwanag niya yung mga akusasyon po sa kanya. Tamang pamamaraan.
3: Looking at the senators now, kahit mas marami ngayon ang majority block, pero alam naman nating anything can happen, gaano po kahirap ang 16 votes?
4: Alam, DJ Chacha, napakahirap ng 16, lalo na kung ikaw ay, dalawang bagay, kung nais mong tumakbo ng 2028 ulit at re-election ni senator ka, mag-iisip ka. Pero kung hindi pa, yun. Kasi, for example, DJ Chacha, kung halimbawa man na magkaroon ng lineup ng senador sa susunod na mga panahon na bit-bit ng administration o administration slate, ika nga, may epekto ba siya at may endorsement capacity pa ba ang Pangulo na nakikita natin na sunod-sunod at all-time low ang kanyang trust rating.
3: Yeah.
4: So, yung kanyang political capital o yung tinatawag natin sa term namin sa political science na endorsement capacity niya, napakababa at wala na itong magiging epekto sa iyo kung mapapasama ka sa team. Hindi katulad halimbawa at to compare basically yung dynamics ng boto at sa survey, klaro ito DJ Chacha, no, na kahit anong kritisismo at lumabas doon sa kay VP Sara, kitang-kita mo na nakapirme yung 30 to 35% niya. So yung 30 to 35% na yan ay napakalaking base votes na yan for a national position which is a senatorial position. So doon tingin ko magbabago yan at nakabata yung decision na yan, lalo ng malaking factor kung ikaw ay re-electionist sa 2028.
3: Okay. Baka may mga pahabol pong tanong dito, ang aking partner.
5: Hindi, sa akin lang dito. Professor, anong say mo kay Joel Villanueva na tumawid doon sa usapin ng kanyang kinakaharap na kaso?
4: Nako, Manong Ted, pasintabi po. Ano? Talaga hong kitang-kita natin na huwag na hong sana natin, Manong Ted, na gamitin pa yung drama at sa akin lang ho itong pagtingin, magpapasintabi ho ako ano na gagamitin natin kung anong tama. Kung titignan ho natin, hindi ho ba, Manong Ted, sino ho ba ang nag-declare nung unang-unang kinuha nila ang Senate Presidency kay Tito Soto? Hindi ho ba siya ang tumayo at nag-declare na nakuha na nila at yung 13 at yung vacancy ng ano po, mga posisyon. Tapos ngayon, sasabihin na kung ano yung gagawin ng tama and so on and so forth. Parang, alam nyo, matalino ho ang ating taong bayan. Ito ho yung panawagan ho natin na sana pumili at makapili ho tayo ng karapat-dapat ho nating mga leader at senador sa 2028. Manong Ted, ikalawa pa po, iyan din, umuugong din yung kanyang kaso. So, kung hamon din ho natin no sa atin hong mga kinauukulan, regardless ho na tumawid si Senator Escudero at saka si Senator Villanueva, dapat po ma-inform ho tayo ano na ho yung status ng kanila hong kaso. Ano na ho yung status ng kanila hong napipintong mga kung ano man yung ikakaso ho sa kanila. Nung pagtawid ho nila, parang bigla hong nawala. So, kaya ho mas marami hong katanungan lalong nabubuo sa atin pong taong bayan.
5: Okay, so tayo antabay ano dito sa mga developments na ito, Professor, at kami inyong kaisa sa ating pagbabantay at muli kaming tatawag para sa inyong pagpapaliwanag sa mga isyung pambayan. Prof, salamat po na marami.
4: Salamat po.
5: Thank you, Professor Eric De Torres ng UE Department of Political Science, you know. At kayong nga pong pasukan na naman at enrollment period po sa maraming mga college students. Ito ho, tandaan natin ha, sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sure na merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Importante ito ha, hindi lang facilities, hindi lang po yung quality of education at pagtuturo. Importante rin po mga kapatid ha, yung pong enrollment to employment system o pagtulong sa mga graduates nila na makahanap kaagad ng trabaho. Handog ng STI E2E, Enrollment to Employment System. Oras ngayon, ganap na pong alas 9:20, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami ha. Ay, salamat. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen, Sasarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ate Dina Aquino, nang gigigil ka rin. Good morning sa iyo. Isa pang importanteng panayam, abangan!
2: Baby, gusto ko ng hipon!
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara, maka-proud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: tayo sa totoo.
1: True FM.
2: Sa 105.9.
3: Happy birthday din kay Ate Tess Eugenio. Siya po si Ate Tess Doktora Eugenio ng Warung dyan sa Pasig. Good morning and happy
4: morning.
3: Birthday.
4: Uy.
3: Opo, at happy birthday din po kay Auntie Lisa Canaya, yung aking Auntie diyan sa Tacloban City. Malipayon nga kadlawon na imo, Auntie Lisa.
4: Ba? Diyan din pala si Tita Tess. Right. Mm-hmm. Happy birthday, Tita Tess. Oy, okay. Yesterday, kapatid ko, happy birthday din kay Kath. Happy birthday to my sister.
3: At ngayon po na sa ating linya, inaayos lang po ito, si Bishop Jose Colin Bagaforo. Mga kapatid, siya po ang bishop po ng Kidapawan at lead convener po ng Interreligious Leaders Council for National Transformation. Bahagi po sila ng mga nagpaplano po at naghahanda para nga po sa June 28 na malaki pong rally dyan sa EDSA People Power Monument. It's Sunday, June 28. Okay? Sa oras na 9:23, andiyan na ba siya? Ready na ba siya? Okay. Mga kapatid, eto ho muna, no? Sa panahong ito na hindi pa rin po matatawaran, ika nga po ang mahal ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na po sa mga may negosyo, masakit sa ulo ito. Kaya panahon na po para mag-full electric vehicle tayo sa ating ginagamit sa ating hanap buhay. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra E-Van, EV van at ang Coach Bus EV sa maraming pasahero. Pati nga bus electric o diba, full electric na pang-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati tractor, electric. Pati nga ang mga trucks, electric din. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Oh, saan ka pa? Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric.
2: True FM.
3: Alright, baby girl. Nasa atin na bang linya ngayon si Bishop? Nang malaman natin kung paano ho tayo makakalahok at ano ba ang kanilang balakin on Sunday, June 28. June 27 naman ay birthday din ng aking panganay na apo, si Ted Joaquin, at si Seth Velasquez, birthday on Thursday, June 25.
5: Birthday,
3: Bishop Jose Colin Bagaforo. Bishop, maganda umaga po and thank you.
5: Yeah, good morning, Ted. Good morning. Everyone, good morning.
3: And thank you for your time. Kasama ko po si DJ Chacha.
4: Yes po, Bishop. Good morning po. Ito nga po on June 28, Bishop, that is a Sunday. Muli po magsasama-sama ang iba't ibang religious groups, maging ibang civil society organizations. Dito po sa tinatawag ninyo na White Ribbon March. Ano po ang plano ninyong ipanawagan sa linggo at ilan pong inaasahan natin na dadalo sa pagtitipon?
5: Unang-una ay sa June 28, makakaroon tayo ng isang malaking pagtitipon at tinawag naming White Ribbon March. This is a continuation ng protest na ginawa natin noong Trillion Peso March. At binibigyan natin ng halaga ngayon ang kulay puti sapagkat wala tayong pinapanigan na political parties na kung merong colors. Ano? Kaya ang panawagan natin ay anti-corruption, yung ating anti-dynasty na advocacy, na political dynasty, at saka yung pangatlo ay yung ating pagbabago sa electoral reforms. Ano? Gagawin ito sa People's Power Monument sa EDSA at magsisimula ito ng alas 12 sa EDSA Shrine. Yung mga gustong magsimba, merong misa, at mula doon ay kakaroon tayo ng march, no, going to the People Power Monument Shrine. Inaasahan natin na maaring aabot tayo ng 10,000, malaking grupo na yung 10,000, pero maaaring Depende sa ating mga kababayan kung sila ay gustong makiisa sa atin, inaanyayahan natin ang lahat. Ano? Lahat, no? Ano man ang kulay natin, ano man ang ating partido, lahat ng galit sa korupsyon at lahat ng nakikisa sa aming adhikain na meron tayong gustong iparating sa ating pamahalaan, na we yung ating political dynasty dapat ayusin ng mabuti, at yung ating electoral reforms, ano. Panawagan ko sa lahat ng mga nakikinig, sama-sama po tayo. Lahat ng galit sa korupsyon, lahat ng merong hangaring magbago ang ating pamahalaan, lahat ng merong advocacy for good governance, no? Lahat tayo, sama-sama. Let's all go to the People's Power Monument at ipahayag po sa ating pamahalaan at sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa ating mga political leaders, yung ating hinaing, yung ating pagtutol, no, yung ating hinihingi na anti-corruption, lahat dapat managot, lahat ng kurakot, ano, lapat ay ikulong mula itaas hanggang baba. Yun ang ating panawagan for June 28, alauna ng hapon.
4: Oo yun, malinaw na malinaw po, Bishop. Bishop, sino-sino po ulit ang mga religious group at civil society orgs ang makakasama po natin on June 28?
5: Well, ito ay pinangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation. Nandiyan ang Roman Catholic Church, no? Yung ating sa pamamagitan ko, at sa CEAP, yung Association ng mga Catholic Schools sa Metro Manila, ano? Kasama rin natin dito ang mga major Protestant churches, no? Kasama na rin yung mga Pentecostals na mga churches na kasama natin, no? Other Christian churches, ang mga kapatid nating Islam, no? Sa pananampalataya, kasama rin natin dito. At ang mga tawag nito, mga civic and mga cause-oriented groups, no, kasama natin, imbitado sila sa gagawin nating June 28 na rally.
4: So, inaasahan po natin na maging ang mga estudyante, mga kabataan na ipupunta po dito sa rally na ito, kasi nabanggit nyo meron po mga Catholic schools na kasama po sa event on June 28.
5: Yes, yes, inaasahan natin meron mga estudyante, lalong-lalo na ang grupo ng tama na, yung grupo ng mga cause-oriented group na mga eskulahan, estudyante sa University Belt, ano? We will be expecting them. Kasama sila sa ating inaasahang dadalo sa ating pagtitipon.
4: Oo. Bishop, meron po bang march na gagawin ito po mga students natin? Because I remember yung po mga estudyante before nakalahok dun sa nakaraang malaking rally. Nagmarcha po sila papunta sa Luneta, then from Luneta papunta po ng EDSA. This time, diretso po ang lahat sa EDSA. Paano po?
5: Yeah, this time, diretso po lahat sa EDSA. Diretso po lahat sa People's Power Monument. Yung mga magsisimba, pwede silang magtipon sa EDSA, at pwede rin pumunta sila sa EDSA Shrine at samahan kami, dahil ako ay kasama sa magmisa sa alas 12, at pagkatapos ng misa ay ako at ibang mapang mga pari at mga religious groups ay magmamarcha from EDSA Shrine to the People's Power Monument. Pero ang lahat ay pwede nang tumuloy at dumiretso sa People's Power Monument by around 1 o'clock in the afternoon.
4: Bishop, para lang po maintindihan din ng iba, gaano po kahalaga na ang ating religious sector sa ganitong klase ng panahon na nakikita natin na parang walang accountability na nangyayari, nagbibigay na rin po ng boses on social issues?
5: Well, napaka-importante, sapagkat ipinapakita natin na meron tayong moral obligation. Ano? Hindi lamang ito legal, kung hindi it's a moral obligation on all of us, no, to demand for accountability. At yun ang dahilan kung bakit tayo ay magmamarch sa muli, ay upang tuloy-tuloy at ang ating panawagan. Hindi tayo pumapayag na nakakalimutan yung ating adhikain na sugpuin ang korupsyon at litisin, no, yung mga responsible for corruption. Importante at nandito ang mga different church leaders, sapagkat ang lahat ng ito ay pinapadyos natin, ano, sa tulong hindi natin kaya, no, ang problema natin sa bansa by our own human powers, ano, sa kapangyarihan natin. Kailangan natin ng divine intervention, kailangan natin ng prayers. Sabi nga ng ating Panginoon, no, kung tayo ay magiging mapakumbaba at kilalanin ang kanyang pangalan, ang at magdasal sa kanya, ay bibigyan niya tayo ng God will heal our land. Papakinggan niya ang ating mga dasal at magbibigay siya sa atin ng ating mga desire ng ating mga puso para sa ating lipunan at ating bansa.
4: Mm-hmm. Bishop, para po sa mga nandoon nung nakaraang malaking rally pero sa utak nila pagod na ako kasi wala namang nagbabago. Ano pong mensahe niyo dito sa mga napapagod na Pinoy na makiisa sa mga kilos protesta?
5: Nako, iyan nga ang dahilan kung bakit nakakaroon tayo muli ng pagtitipon, sapagkat ayaw natin na magkaroon tayo ng mentality na pagod na tayo, yung magkaroon tayo ng mentality na wala na tayong magagawa. At kapag ganun ay lalong ang kasamaan at lalo ang evil will prosper, no? Kapag tayo ay titigil at kapag tayo ay walang pakialam, no, sa kapakanan ng ating bayan at kapakanan ng ating kapwa. Meron tayong obligasyon na to be involved and to share, no, whatever we can for the good of everyone, for the general welfare of our nation. Kapag ganun ang attitude natin na pagod na tayo, wala nang pag-asa, yan ang simula na ang evil will prosper, no? Yan ang simula ng pagbagsak ng ating bansa.
3: Kumbaga, yan ang gusto nila, Bishop. Mapagod tayo. Yan ang gusto nila. Mapagod tayo, di ba?
5: Yan ang gusto nila, mapagod tayo para tuloy-tuloy. Para lalong mag-prosper ang kasamaan.
3: Opo. Anyway, Bishop, sige po, kasi ito ho naman ay linggo pa. Meron pa ho tayong buong linggo to makapanawagan para po mas marami po makalahok dito. Doon po sa mga iba't ibang mga lugar, meron ho bang mga event din na kasabay nito pong mga malaking rally sa Metro Manila po, Bishop?
5: So far, hindi na kami nagkaroon ng enough time to organize, no?
3: Mm-hmm.
5: At gumawa ng kaukulang network, okay, with other parts of the Philippines. Nakapokus tayo, for this time, nakapokus tayo sa Metro Manila.
3: Okay.
5: Nakapokus tayo sa dito sa People's Power Monument natin.
3: Opo. Dito po ba, meron bang preferred na color ng isusuot na t-shirt, Bishop?
5: Yes, puti. Mm-hmm. Suot tayo ng puti. Mm-hmm. Let's all wear white, no?
3: Mm-hmm.
5: White ribbon march tayo.
3: Mm-hmm.
5: Yung puti, simbolo ng purity of our intention,
3: mm-hmm,
5: sincerity ng ating mga adhikain at higit sa lahat. Mm-hmm. Wala tayong pinapanigan na political parties.
3: Okay.
5: Kung hindi ang kapakanan ng ating bayan at ng sambayanan.
3: Opo. Meron ho bang ipagbabawal na nakasulat sa placard na dadalhin po ng mga reliista?
5: Well, siguro ang pinagbabawal natin dito ay to promote political parties,
3: mm-hmm,
5: to promote mga political personalities, okay. No? At saka pinagbabawal din natin yung any call for violence, no? Yan ay hindi kasama sa ating advocacy. At yan ang ayaw nating mangyari sa June 28.
3: Okay, sige po. So Bishop, you have a few seconds. Invite everyone sa ating pong gaganapin na malakihang pagtitipon-tipon on Sunday, June 28. Go ahead, Bishop.
5: Sa lahat ng mga kababayan natin na galit sa korupsyon, sa lahat ng ating mga kababayan na may hangaring pagbabago para sa ating bansa, sa lahat ng ating mga kababayan na gustong magkaroon ng mabuting kinabukasan ng ating bansa, samahan niyo po kami, makisa po tayo, ipahayag po natin sa buong bansa ang ating mga adhikain. June 28 po, sama-sama tayo, wear white, alauna ng hapon, sa People's Power Monument. Imbitado po kayong lahat, lahat ng partido, lahat ng pananampalataya, lahat tayo, mula bata hanggang matanda, magkaisa tayo, at muli, let us be united, no, in expressing our concern sa korupsyon, sa political dynasty, at kinakailangan reforma sa ating electoral system.
3: Okay. Bishop, may permit na buo pa kayo?
5: Meron na.
3: Okay.
5: May lumalakad na. May permit
3: okay,
5: na.
4: Sige. Oo, salamat na.
3: Baka kayong, magaya doon sa Luneta.
4: Oo, hindi na payagan eh.
5: Yeah, meron na. May lumalakad na. May naayos na. Katunayan nga, nagkaroon na ng initial meeting ang kapulisan natin at sa mga kasamahan kong organizers.
3: Good to know. Sige po, muli po Bishop, salamat na marami at kami po inyong katuwang para po sa ating mga panawagan, para po sa attendance nga na sa July, I'm sorry,
5: yes,
3: June 28.
5: Yes, sana nandun din kayo at ang ating himpilan ay kasama natin on June 28.
3: Opo, salamat po Bishop and Godspeed sir. Thank you.
5: God bless you po.
3: Thank you. Bishop Jose Colin Bagaforo po, lead convener ng Interreligious Leaders Council for National Transformation. It's happening on June 28, Sunday po naman yan mga kapatid, ha? Diyan po sa People Power Monument. Tuloy ang laban para po sa ating pong paghingi ng accountability. Nasaan na ang sinasabi na mga dapat daw ay managot? Ngayon pong July, isang taon na. Magmula na makasaysay ang mga salitang mahiya naman kayo.
0: Mahiya naman kayo.
3: Yan mga kapatid ang pinagmula ng lahat ng ito, ha? And if you also remember, hindi ba may mga binabanggit daw po na mga dapat na mga mauna na makakasuhan kasi nga daw po may mga ebidensya na. Pero mukha pong sino pa lang ang nakakulong.
4: Yun.
3: At ilan pa lang ang naharap sa kaso sa Sandigan Bayan. Mga kapatid, tuloy po ang panawagan natin. Ikulong ang mandarambong. At, girl, imbitado ka on Sunday.
4: Imbitado po tayong lahat mga kapatid. Lahat ng mga nananawagan na ikulong mandarambong. Lahat ng nananawagan na kurakot managot. Once again, magkita-kita po tayo dyan on June 28 sa EDSA Shrine mga kapatid. Ano mang edad? May edad na? Bagets pa? O baka kung po pwede ba maisama mga bata dyan kung safe man sila? Lahat po kayo imbitado. Lahat ng nananawagan ng accountability. On June 28, Sunday po yan mga kapatid. Pero sa oras muna na 9:41, ang tamang oras mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Nang ganyan yung tugtog. Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit po ang kanilang website at Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po nila ay www.mayettedelarosa.com. May QR code din po sa inyong screen mga kapatid para makita nyo po mga nagagandahang gold at diamond ng Mayette de la Rosa. At open na po ang kanilang pinakabagong franchise dyan nga po sa 168 Mall. Kita-kits po kayo dyan mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang programang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa True FM. Susunod na ating happy hour.

0: ating mga kainay.
1: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
0: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
1: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
2: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
2: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
3: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
3: Oo, tulungan kaya natin.
2: Oo, pakontak natin.
3: I-guess natin sa show.
2: Oo.
3: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
2: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
3: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: 896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Sa oras nga po na 9:46, here we go sa ating happy hour ng programa. Last Friday, dalawang pabida po ang hinanap natin. Pabida drivers. Unahin po natin ang update dito sa ating pabida na si Kuya June Fred Ocampo. Siya nga po yung una nating nakausap noong Biyernes, June 19. Isa pong taxi driver at 2021 pa lang nakikinig na po sa atin dito sa programa. 40 anyos, 800 pesos per day daw po ang kinikita nitong si Kuya June Fred. Dati siyang tricycle driver. Tatlo po ang kanyang anak. Yung kanyang panganay ay second year college na civil engineering student. Diyan po sa Emilio Aguinaldo College. May grade 2 pa si Kuya at may kinder pa po siya. Naku po tatay, mahaba-habang pagtatrabaho pa po yan. Ang misis niya naman po ay isang housewife. Ang sabi niya sa atin itong nakaraan, kung mananalo nga daw po siya ay pambabayad ng kuryente. Dahil magtatatlong buwan na daw po silang hindi nakakabayad. So 3,000 pesos po ang total ng kanilang electric bill. Nabayaran na daw niya yung 1,000, so 2,000 na lang ang kulang. Pero ito nga po ang patunay muna sa kwento nitong masipag na taxi driver natin na si Kuya June Fred de Ocampo.
2: Good morning, Sir Fred. Hindi siya siya. Kahit na po ko ng kuryente. Ito po yung binayaran. Marami po salamat. Gusto po pinang grocery namin. Ito po. Resibo, may mga limang kilong bigas, ilang dinata, kape, shampoo. Maraming po salamat. Ito nga po yung misis ko, yung bunso ko. Ito po yung panganay ko, yung college. Ito po yung grade 2. Yan. Maraming po salamat sa mga Happy Anonymous na tumulong. Sana po marami pa kayong matulungan. Ayan po, ayan sila. Ayan, masaya. At medyo ano na po yung misis ko at nakahinga-hinga. Ilang araw na po kayo naaway niyan dahil hindi kami nakakabayad ng kuryente. Ayan po. Maraming po, maraming salamat po and God bless.
3: Alright, ito ho ngayon yung kanilang bill sa kuryente,
1: 2,952.
3: Naipon nga daw yata, tatlong buwan na ito, no? Alright, nasa rin niya ngayon si June Fred.
1: Ito na yung picture ng kanyang anak na second year college student sa AYAC. Yan, yung mga patunay na siya nga po isang estudyante. Nasa linya ulit si Tatay June Fred de Ocampo. Tatay, good morning po. Ay, unattended.
4: Hello po, good morning.
3: Ay, good morning.
1: So, andito na.
4: Hello, good morning.
1: Hi, good morning po. Malinaw naman po ako, tatay.

0: Po, po, malinaw po, malinaw po. Good morning po.
1: Good morning.
0: Salamat po doon sa 2000.
2: Okay, so June Fred, yung anak mong panganay nag-aaral sa Emilio Aguinaldo College?
1: Yes.
0: Yes po, yes po.
2: Oo. Magkano ang kanyang tuition sa isang semester?
0: 40,000 po.
2: 40,000?
0: Opo.
2: Ang mahal naman, ano ha? Oo. 40,000.
1: Ito, hindi ko masyado makita.
2: Ito yung
1: liit
2: assessment
1: lang
2: niya. Nagsimula na ba yung anong pangalan ng iyong panganay na nag-aaral dyan?
0: Valerie de Ocampo po.
2: Oh, second year college na siya, civil engineering.
0: Opo, tong ano po, August po magpasok.
2: Oh, ngayon, kailan ang kanyang pasukan?
0: Sa August po, August 10.
2: Ah, hindi pa ngayon, no?
0: Sa August 10 po.
2: Oh, nagbayad na ba kayo? Nagpa-enroll na ba siya?
0: Hindi pa po kasi po may kulang pa po doon sa second, may balance pa po doon sa second sem po.
2: May balance pa?
0: Opo.
2: Oh, magkano ang balance pa?
0: Nasa 34,000 plus po.
2: Naku, malaki-laki pa pala ito. Alright. Meron ba kayong hinihingian ng tulong para doon sa educational assistance ng anak mong panganay?
0: Opo, sa ano po, sa PCSO po, nag-ano po kami, nagsunta po kami roon nung kararaan po.
2: Oh, anong sabi?
0: 2 to 3 weeks malalaman po yung resulta.
2: Mm-hmm. Okay. Ano ang inyong hinihingi particular sa PCSO?
0: Yung ano po, educational assistance po.
2: Mm-hmm. Meron ba sinabi sa inyo kung mga hanggang magkano ang PCSO?
0: Wala naman po, wala.
2: Alright, itong inyong balanse na ito, 34,000, parang lumalabas na hindi halos nakapagbayad ng isang semester itong anak ninyo.
0: Opo, opo, kasi po, sobrang hirap po ng biyahe.
2: Hindi, bakit siya hindi nag-state college? Hindi siya nag-aral doon sa libre ang tuition fee?
0: Hindi na po nakaabot kasi nung nakagraduate po siya nung senior high, ano na po eh, yun na po.
2: Alright. Ganito, pwede bang hintayin namin yung magiging sagot sa iyo ng PCSO at yung assessment na iyong ipinakita sa amin, ito ba yung sa last semester pa niya?
0: Opo, opo, yan po yun.
2: Alright. At siguro, wala pang pasok ngayon itong panganay mong anak.
0: Wala pa po, wala pa po.
2: Baka pwede namin makuha yung number niya at eventually kami ang tatawag sa kanya to coordinate kung sakasakali. Hindi kami nangangako ngayon, ha? O, pero kasi kung lalabas dyan, kung meron ka pang utang na 34, tapos may babayaran kang halos 40 mil, ang laking pera niya, si 70 mil yan ang bubunuin mo.
0: O nga po, kaya, ano lang po, tulong-tulong na lang po yung mga kapatid ko.
2: Ah, natulong din sa iyo.
0: Opo, natulong naman po.
2: Sige, ganito ha. Hindi kami mangangako muna ngayon. Total naman, August pa yung pasukan ng bata. Amin lang aalamin kung meron ba maitutulong ang PCSO o alin mang government agency dito. Pagkatapos, tutugon din kami para naman sa panig ng ating mga Happy Anonymous. Maganda rin yan na nagkukusa kayo, nagkukusa yung anak mo o misis mo sa paglalakad kasi bagamat yan ay may effort, maganda rin yan dahil after all, yung inyong hinihingin tulong, pera din natin, pera din ninyo.
0: Okay po, okay po.
2: Oh, para masama ang loob mo sa akin. Para papansin ko sumama ang loob mo.
0: Hindi po.
1: Baka nasa biyahe ngayon si kuya.
2: Para sumama ang loob niya sa akin.
1: Masama ba loob mo, kuya?
0: Hindi po. Nasa bahay.
1: Nasa bahay.
0: Sa bahay lang po.
2: Baka pagod. Baka pagod siya.
1: Pagod ka ba?
2: Oo.
1: Ano daw? Ano
2: so, pa? Sa Imus kayo na uwi. Saan ba ang EYAC? Sa Manila, di ba? Sa Manila?
1: Yes.
2: Oo.
0: Sa Dasma po, Dasma.
1: Ah, may EYAC din sa Dasma.
0: Okay.
1: Okay. Sa,
2: mas malapit.
1: Saan po ulit?
0: ano po, Ayak Das Marines po.
1: Ayun.
2: Alright, sige. So, ganito muna ha. Meantime, June Fred, hindi kami nangangako sa iyo, pero kung nakikinig ka sa amin, siguro naman, meron ka na mga napakinggan na kahit papaano ay nakatulong sa pagpapaaral sa kanilang mga anak ang ating mga Happy Anonymous. Hintayin lang namin yung update mo, pero ha, muli ha, huwag mong sarhan ang pintuan sa biyayang dadaloy sa pamamagitan ng ating mga Happy Anonymous. Okay?
0: Okay po, salamat po.
2: Oo, hintayin natin yung effort mo para sa paglalakad doon sa maaaring tumulong na sa iyong anak. At kukunin namin yung number ng anak mo ha, para direkta kami tatawag sa kanya. Alright?
0: Okay po, andito po siya sa tabi ko.
2: Oo, sige. Kausapin ko lang. Meron ba tayo winner today, Aset? Okay, ano pangalan niya? Hello?
1: Hi, baby girl.
3: Hello, hello. Good morning po. Si Cheryl, ito po.
2: Ayan. Good morning. Winner ito eh. Winner na to yung ating nasa linya ngayon. Cheryl, ikaw ba yan?
3: Yes, yes po. Ako po to. Oh my God.
1: Akala
2: si Cheryl
1: ko yung
2: Labro.
1: Akala ko anak ni Kuya.
3: Yes.
2: Nagkalito na tayo.
1: Oh,
2: di bale,
1: nalito na. Okay lang.
2: I-set mo lang. June Fred, tatawag kami sa iyo ulit.
1: Oh,
2: ha?
1: Oh.
2: I-hold muna lang namin yung ating ugnayan. But don't worry, June Fred. Hindi pa tayo tapos. Si Cha-Cha pa.
1: Oo naman.
2: Okay.
1: Lalo ng Happy Anonymous natin.
2: Ito na sa Mandawi City. Meron ka na lamang 4-minute Cha-Cha,
1: please. Sige. Okay. Bibilisan natin to. Oh, hello po. Magandang umaga, madam. Yes, Cheryl Labro ng Mandawi City, 40 anyos.
3: Yes.
1: Bago po ang kwentuhan natin, ano muna yung Bible verse na naibigay last Friday?
3: Genesis 22:14. Atika lang po.
1: Sige lang. Take your time.
3: So Abraham called the place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided.
1: Amen! At ikaw daw ay nanonood sa amin.
3: Amen.
1: Sa 1PH.
3: Yes po, yes po.
1: Oo, 2025 ka na nagsimula manood.
3: Oo, kasi yun yung time na wala na po akong full-time na trabaho.
1: Bakit po?
3: Kasi yung laging nanonood po talaga yung parents-in-law ko po araw-araw. So, parang yun yung channel ng TV palagi po.
1: Oo. So, ngayon po kasi nung 2025, wala na kayo dun sa lending company na dati yung pinagtatrabahuhan. Kaya may time na kayo manood sa amin everyday ni Manong Ted.
3: Yes po.
1: Naku, salamat naman po. Sige, Miss Cheryl, pag-usapan lang natin. Saan niyo po planong dalhin yung 2,000 piso na ibibigay po sa inyo ng ating Happy Anonymous?
3: Doon po, sa mama ko po, sa probinsya, sa Leyte, kasi talagang matinding pangangailangan po, yung tamang word. Doon ko po ibibigay sa kanya.
1: Diretso padala po ito agad kay nanay?
3: Yes, pwede po, yes po.
1: Kumbaga, nangangailangan ka rin, pero mas nangangailangan si nanay sa Leyte.
3: Yes. Talaga po, sumali po ako para sa kanya po talaga.
1: Ilang taon na po si nanay?
3: 65 po, 65.
1: Si tatay po?
3: 66 na, 1 year lang ng gap nila.
1: Oo, wala na po silang trabaho pareho?
3: Wala. Yung mama ko po, nasa palengke, nagtitinda pa rin. Kasi yun nga, daming pinapakain.
1: Sino ang pinapakain ni nanay?
3: Yung mga kapatid, saka mga apo.
2: Hanggang ngayon nagtatrabaho
3: yun
2: pa
3: buhay,
2: si nanay.
3: Yun yung
2: saan sa Leyte ito?
3: Ng,
2: Saan sa Leyte,
3: yes,
2: Cheryl?
3: Po.
2: Saan sa Leyte?
3: Sa Palumpon, Leyte po.
2: Palumpon, Leyte. Si nanay mo ay nagtatrabaho pa rin, nagtitinda pa rin sa public market.
3: Yes po, sige. Tama po.
2: Saan kaya gagamitin ni mama mo yung 2,000?
3: Yung, number one po, yung bigay ng mga apo niya kasi siya nagpapaaral ng mga alawan. So, sa kanya talaga lahat po. Sometimes ako, nagbibigay ako ng liit lang na mga amount ng pagbabili ng bigas, pero sometimes lang talaga po.
2: Sige, ganito, meron kaming 2,000 na manggagaling ngayon sa ating Happy Anonymous. Gagawin na natin itong 3,000, ha? 3,000, no?
3: Oh, thank you, Sir Ted. Okay. Thank you, thank you.
2: Pero pwede bang kung sakali rekta kami kay nanay mo tumawag, no?
3: Yes po, yes po. Pwede po. Ibigay ko lang po yung number niya. Hindi niya, hindi talaga niya alam ito, Sir Ted. Tapos hindi siya nakakapanood ng TV kasi palaging nandun lang talaga sa palengke, Sir Ted.
2: Kaya so, nga, naintindihan namin.
3: Oo, masasak talaga siya. Ako lang talaga yung nag-communicate.
2: Alright. Sige, ganito. Ilan yung kapatid mo na umaasa pa hanggang ngayon sa nanay mo?
3: Dalawa po. Tatlo lang po kami. Tapos yung ano ko naman, yung papa ko may sakit. So, talagang nasa kanya lang talaga lahat. Nakadepende yung apo. Nasa mga lima. Yun lahat. Sa kanya yun.
2: Sa edad na 65, sa at kanya 60. Umaasa.
1: Oo, so limang apo, dalawang kapatid.
2: Oo.
3: Yes po, yes po.
2: Hamo.
1: Grabe.
2: Unsay nga ani mo na mama?
3: Si Kuan, Sir Ted, naasa sa isdaan, sa Palengke, public market.
2: Unsay nga
3: ngaan? Maria Fatima, Pakaldo.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: We don't stop the music.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: Light and easy on B 107.9.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Light and easy on B 107.9.

0: Hoy no mo pa yung kulub pa atun nga tanan, mga kaboses. Di na maya, gabi na. Okay. Ada kaya ninala kita magkakarusa hindi nga atong programa. Kaboses, Leyte, boses han katawhan. Namin din natin mga himangrawon yan nga mga notisya. Dinigyapon na natin programa B107.9 Kaboses Leyte, boses san katawan. Siyahan na natin mga balita ng himangrawon. Ngayon susundan lote niya natin sa portion na natin straight from the heart. Okay. Yan ang adlaw, adi pizza 22 kita. Bah, walo na lakadlaw, matitima na. Inin bulan han Hunyo. Anong kay di maya, mga, yan ang ani. Maka-observar kita, di na itong mga mall, mga namon tao, namon mga nang huli, ha? Uy, yan natin mga nag-alumni, homecoming, at mga reunion. Uy, maupengen nga kulupan natin mga suki, anatun mga tikang Southern California, nga mga Tacloban. Nga pag-aaniya na ha, syudad han Tacloban. Anan mamatro na dahin eh. Alitaw ano ha? Ay no, nabisita gan manirangan ya syudad ang Tacloban. Anira syudad nga natawhan ha? Okay. Inigyapon na niyo kuya Bob Abellanosa nga nagsisiling mo pa yung akulup nga natin 138 ng mga barangay dinihan highly urbanized city of Tacloban. Ada kay kumusta ka mo nila? Anatun mga opisyal, mga barangay officials, ha? Anatun mga mulupyo, mga di pala may mga nag-uran na liwat, ha? Okay, di na sasabot dun, maabot na liwat itong sinisiring tag-uran. Rainy season. And di may hagya po na natun bagyo season. Bagyo season. Ana mga pangulpot din nga mga kabagyuhan. Maupay naman launta kung baga masulod na lainera ha lata. Diba si mga maging linata na lainera bagyuhan. Okay, ini nga itong programa. Nababatian ni Niyo din ha B107.9 Kaboses Radio din ha sudad han na Tacloban. Ngayon sa gadman, mga pagkigrani ng mga bungto, ha, first, second, and third districts, ha, and provincial district, province of Leyte. And ito ni ba naman yung kaparte ng third district? And ito ng fourth, fifth districts, ada kay simulcast ini nga itong programa. Ipinagi ha, Dream Radio 99.9. So, mayong hapon sa atong mga kanang mga Canadian diha sa atong mga taga-kana nga lugar kana sila dito. Mayong hapon kaninyo. Ang tag-subaybay ni ning atong tulumanon Kaboses Leyte, Kaboses Boses sa Katawhan. Ada kay maupay nga kulup, maayong hapon kaninyong tanan. Uy, here na ini kay kulup. Gabi na kay alasays naman. Okay, kumusta ka mo? Ngayon, Buino, iniluwat nga itong programa na babatian niyo live streaming. May din natin live streaming at b1079tacloban.weebly.com. Ayun, ha? I-search lang ito din natin yung mga internet na natin live streaming. b1079tacloban.weebly.com. Ngayon, nakikita gyapon ni ninyo o nababatian. Ipinagyan natin mga pages Facebook ngan YouTube Ang naton mga pages nila Facebook nga na YouTube, amin ito B107.9. Og simulcast gyapon nini. Ha, Kaboses TV Leyte. Ayun, ha? Alright. Nga na nagyapon, nakikita kami, ha? Sharing pa in Facebook o YouTube, okay? Ngayon pati na gihapon, Radio Garden app, nababatean gihapon kami niyo. May the new Radio Garden app, ada kay i-search sila, B107.9 Tacloban City. Okay, ay nakita paglangan, mga kaboses, mga kuya o gati. Nga di kita ito natin mga himang raon ng mga notisya, yan ang gabi. Uy, badaw, ano na ini ha? Apo na ba ini? May pagbubuhaton nga White Ribbon March kontra korupsyon. Hala, kung bidagod man ini yan ano, na mga lantaran nga korupsyon. Tapos, lantaran man liwat nga di nababantad. Ano ini? Amo na yun ito mga normal nga kalakaran. So, may nabubuha doon nga white ribbon, ha? Pagkatapos na yellow ribbon, may na blue ribbon, yan na kay White Ribbon March, ha? Kontra korupsyon. Pambata ka. Andam na ang magkalain-lain ng mga religious groups ngayon mga civil society organizations para hinusan naliwat nga anti-corruption rally. O giniyamo itong gingangaranan nila nga White Ribbon March. O gato pag rin ipagbubuhata ha EDSA People Power Monument, yan na ini nga Hunyo 28, anti-bispera, hiton patron din niya syudad ng Tacloban. Aba daw, ha? Well, ini nga na sabing marcha, ha? Ini nga White Ribbon March. May datuloy ini nga baga pangunahin nga panawagan. Tutuloy ni din ikin papanawagan. Ansyahan nga ira din higin tatawag amo itong pagtapos. Ha? Ano ba tatapos mo ba yun eh? Ada kay kita mga kuya gati at mga kabugtuan, mga kabusis. Di nga ni kita umundang pag pinanmaligyao ni Tatbutos, adagay, di ka din matatapos nga korupsyon. Kaya ay magkitaay manindahon lo at hindi ka mga politiko, pamimilinghin na igharatagay mo, ba may itong sweldo nga era kakarawaton din ha? Di manin masadang. Kiralagot sweldo itong, kiralagot sweldo itong kapitan. Pero alas swildo itun kunsihal. Pero alas swildo itun mayor. Itun gobernador. Congressman. Ah, ngan itun presidente. Pero magunla itun nira swildo hindi. Takay gumagastuhin mga binilyon-bilyon. Amot nga haw. Bagaan hunit nira pagbawi. Kundiri ini gihapon nga hindadarasan nga korupsyon. Ay, naku. Saglit. Sige na. Ay, na pag dinuro-duro, pag tinawa.
1: Isi.
0: Amo ito ansyahan nga panawagan, hindi nga rally. Amo atun pagwakas. Una ito pa pagtapos han korupsyon. Ipinaagi. Ha? Hinpagpabaton. Pagpanagot han mga opisyal nga nasangkot hini nga mga anomalya. Aroy, pastilan. Tinamaw nga niya na kung daan nga bagang iglihis daw kuno ini. Ala. Adi pa no sa nga isyo. Ani kaduha nira nga tumong hiningarali amo iton kay mga na nagawas nga may bibimpasa yan nga political anti-dynasty law, political dynasty bill. Nga mga siring pa, mga manlain yung ginibalaan pamaagi para itong dynastya. Sanglit, usa nga ginuungara hining marcha, White Ribbon March. Amo nga magpasa gadunta daw ang tinuod nga anti-political dynasty bill. Kay mga damo ito na siringa ito nga gimpasa pagalagi hapon labi na una sinisinga giniiridar la ang mga posisyon kao man itong tatay aadi itong asawa kao man itong asawa aadi itong anak kao man itong anak aadi itong patod aadi itong apo amo like ito nung gihapon. So, amo ito ni kaduha, nga magpasa hintinuod nga anti-political dynasty bill. Nga na ni katulo, amo ito pagpatuman hin reforma ni dahil ito electoral process. Ha, pwede pa kaya yan? Aroy, may na nga yung mga balaw na no, di dahil nga pinalitain butos, kaya di naman niya na pinili ay, ha? Siring pamananak, baga kilala, Kuya Bob, waray na ganito nga pinili ay yan ha. Kaya waray ka nga ni Kwarta, di ka gumadaw. Siguro, ah, amo ba? Ay, sus, Maria Josep, kakuri ba naman, ha? Kay iba na kuno yan ha, Kuya Bob, iba na. Kaya na kuno, kaya ano na yan ha? Pinalitay na yan na, di rin na pinili ay. Agoy, pastilan. Well, ada kay susumata ni Nihan Interreligious Leaders Council for National Transformation ngaging kukumpuni rin ni Budoy Kalang ang pinakadagko nga religious group sa nasun. Upod na ni din ang civil society organizations saka din nga taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado. Ang network alliance ni o ang sinisinga tama na. Ha? Sobra na. So, amo niya, civil organizations, society organizations, ng taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado, network alliance, ang sinisinga tama na. Sumalaga ni Efraim Tendero, waray ni ginpapaburan, ha? Waray ni nga rally ginpapaburan nga bisan hino nga politiko o bisan hino nga partido. Dapat lang, ha? Sering pabarin niya, niya naging kakampanya, among papatunon ang nga tanan nga naidadabi hininga korupsyon ngan ang pagbulig ang katawhan nga apektado han maraot nga sistema han panggobyernohan. Ada kay sumalakang Colin Bagafuro an White Ribbon March padayon han nauna nga aminin padayon ini han nauna nga trillion peso march protest nga ginbuhat ha din nakalabay nga tuig nga durante ini han ikakwarintang anibersaryo han People Power Revolution. Ada ginsiring niya nga ginaliwanan ang ngaran nga to ha White Ribbon March basi magin mas inklusibo ini nga abri ha siring pa abri ni para ito nga tanan nga karuyag magpahayag ito nira kahangit nga kasina na kontra ni nga korupsyon na. Ada kay ginlalauman nga damo kaupay yinukot-yukot ha may pa mil di mil, ha? nga mga partisipante. Makuri pa rin, mabut pa rin milyon para rin unang ganang iglesia ni Kristo. Ilalauman nga maabot hin pera kayukot, pera kamil nga mga partisipante at matambong din dahil nga rally. Egindugang pa nga egimpuntuhan hining tama na nga kinahanglan bantayan at publiko ang nalalabot nga impeachment trial ni Sara Duterte samtang kinahanglan manggihapon nga may accountability ang administrasyon ni BBM o kan Ferdinand Marcos Jr. nga may kalabutan han flood control controversy. Ada iging question duwatan na sabi nga grupo anini nga bago nga anti-political dynasty bill nga iging pasa han House of Representatives o nanawagan nini ang Senado nga maghimo na gadin mas stricto nga version nga maglilimit han usala nga elective position para nga dayton tagsa nga pamilya. Dapat ganliwatan o kayo sahay. Itong gobernador, vice gobernador, board member, mayor, congress, mag-uropo na nga haw. O, panganin ni kung sakop lang sa pamilya. Mastilan, ha? Para kan Eli Mercado, bisan kung damo ang nakakabantay hinkapakyasan. Ngan kawadun hinpaglaom tungod ang padayon niya korupsyon. Importante nga diri umundang ang publiko hinpakigbisog. Sering pamaniniya nga pinagyan pakigupudhan mga hamanga protesta at agay na ipapakita han katawhanan nira matarong nga pagdiri pag-uyon hini nga mga karatan. Og siring paman, usa daw ini yana. Usang obligasyon dirila para hayana kundi para hitun masunod nga mga henerasyon.

0: Alright, ada kay amo na ini, ha? Itong bagay gidudusuhin ni nga White March, a White Ribbon March, amo nga labanan ang korupsyon. Astilan, ha? Malabanan pa kaya? Actually, kita ka mga tao, ano, parang ganunod ito ang korupsyon. Sinig ko pa, simple lang. Pinagali nila mga kandidato kung magpinamalit ito niyo butos, karawata ganilat sa lapito. Kaya hindi kita nasabot, aton lang ako ito, boys. Sirig pa. Dako nga, porsyento nga aton ito mga boys. Ito na naging papalit ito mga butos. Saglit, karawata ito. Ha? Pero ayaw good pagbuto si intaw nga namamalit 10 butos. E karong signo nangangapital inihiya, diri public service it gaya baga isusunlan. Public business. Diba? Amo na ito. Diri servisyo publiko. Negosyo publiko.
1: Isi, isi.
0: Lito na yun na lang ang pataro. Nadarasan na ini, ha? Imbis pinili ay pinalitay. Ay, bueno, adi Senador Erwin Tulfo, adakay igindoduso ni Yaliwat, ha? Igimpropose ni Senador Erwin Tulfo ano sang panukalang balaod nga magtatanggal han sweldo ng mga allowances sini nga mga higdaas ng mga opisyal han gobyerno konhira ina absent direton era trabaho ngan waray klaro ngan balido nga rason. Sunod din nga may tatabo pag-absent, permi may nagahatag nga balido nga rason. Kung balido magudman, ada na latay mo. Ay, larom daw kung hindi nga balaod nun. Ang nasasakop pinidini amo ang presidente, vice-presidente, mga senador, kongresista, cabinet secretaries, ngan iba pa nga mga nagmamangulo hitun mga departamento han gobyerno. Agoy karasa paminaon. Ano ha? Ambot yung pankuan naman ini. Ada kay astilan ha. May hanagadun din eh. Pero sahay ambot anong taman lain eh. Sirig pa man ni Tulfo. Ang katuyuan daw kuno ini nga panukala. Nga may patuman itong patas nga suklanan hatunga han ordinaryo nga mga empleyado han gobyerno ngan itong higtaas nga mga opisyal han gobyerno. Nakakahiya man ngan ordinaryo nga government employees waray sweldo kun absent palitaw. Ang ultimo geo di ka nga din nakasulod waray kasuldo. Ginihapan ka good, ha? Besan ito yung ka-importante, timlaka, at kumbaga, may nasakit, ha? Kaya wala isul doon, no work, no pay. Pero kung ano'y, kung itaas ng official, ano, na kay gaano man kita, ha? Ay, nako, sarin pa man na hininga, kung itaas nga ni ka-special, besan pira kasimana, ubulan nga wala isulod-sulod, ada lagi apun nga tanan komplek.

ito ang sweldo, sagad ba ito ang senador, sagad ito ang congressman. Ngayon man kita, kaya ba Tagalog ka rin eh. Ay, lakip na liwat din yan panukala ang pagtanggalan allowances sa mga opisyal nga absent without official leave. Para daw kung masiguro ang accountability nga ang responsibilidad ha serbisyo publiko. Dapat patas para hangatanan. Ordinaryo man nga empleyado o hitaas nga opisyal, siling mamanin niya dapat no work, no pay, and igpatuman. Adaging pabugatan gihapon ini ni Tulpo, nga sugad ini ang usa nga sistema nga nahimo na nga baga nakakasanayan nala, kundin may mga opisyal daw nga nagpapadayon hapagkarawat hinsweldo bisan maihan na nga waray sumulod ha trabaho. Ah! Ani yan ni Papa ung tangan na to kinasulod kay. Pero baga sigpa. Ay, kung sumulod, ada kay bayan niya madakup, hindi rin ang nga darakpun. Samdang, ha? Sinig pa mga naiguhin ni din eh, Senador Ronald Bato de la Rosa. Nauna na nga nebaruan nga ini Senador de la Rosa. Adawa rin magpagkatambong ang sesyon. Impiragabulan. Samtang hianay Senador Jingo Estrada naman. Kaya Senador pa man ini. Naghangyo nga undangon anay. Ha? Aniya sweldo samtang diri pa yan nakakatrabaho tungod niya ka-aristo. Kaya suspendido man ini. Ano ha? So, baga ginihimo niya na nira nga baga eristoryahon, ha? Ay, nako. Okay. Anaton oras, alas 6:25 na. Nga di naman kita hini nga baga pre-trial an impeachment case ni VP Sara. Ada kay nagpadayon ni niya ng adlaw. Hunyo 22. Aga. Gintapos daw ni Dini at magkaluyo nga panig ang panmarka. Kaya yan ang markings pala yun. Ano? Panmarka hanira mga ebidensya antes buhaton itong formal nga trial. Impeachment trial dito ha Senado. Ini nga pre-trial magsiserbi nga aminin baga patikang nga pag katitiro kan defensa nga prosecution panel antes umukoy ang mga senador sugad nga until buhaton na itong senado nga maginusa nga impeachment court. Nakatala niya magtigang ang aktual nga impeachment trial yan ang Hulyo 6. Adapag kina gina-adman na nga gina-aaraman gihapon handuha nga kampo ang mga dokumento nga may kalabutan han upat nga articles of impeachment ala kontra kan VP Sara. Lagip na hini din ni ani ginaligar nga sayup daw nga paggamit ang pundo andiri paka-explicar hang iya karikuhan ang tinatawag nga unexplained wealth bribery ngan iba pa nga mga ligasyon. Pagawan o. Ani ba ngayon din ni Sara la pumati ko. Ay, magdamo ito ng mga siring panako nagsusumat. Kaya damo magkunutira. Nga baga, tigda lang nga na mag-reco. Ako ba? Well, sumalakan attorney Michael Pua ang defense team ni VP Sara. Natapos na nira ang pagmarka ang ebidensya para ha pipira nga bahin ang kaso. Ngayon, bisan pa nga nini, nagkikinanglan pa ira hindugang nga panahon para mas damo nga mga dokumento pa at may pagawas nga may kalabutan ni natun pipira nga mga isyo. Ngayon, kukonsiderar nga mas haluag ngayon mas

Aplikado. Samtang naman ang Senate Secretariat amiton nagdumara naman ang proseso sugad na nga impeachment court. Samtang aktibo naman nga nakikigyabahin ang prosecution panel tika nga House of Representatives. Sumala naman ang House Prosecution Team na ipasa na nira ang era pre-trial brief nga naniba pa nga may pag-isumpay ng mga dokumento para hatun parang hatun mga senator judges. Egin pahayag luwat nira nga nakatutok kira hapag andam han mga ebidensya nga dirila han ihap han mga buto nga kinahanglan para itong pagdesider hini nga kaso. Kundi hamaupay nga organisado kapag presentar han ira mga ebidensya dida hini nga korte. Atun may numduman nga na-impeach ni Sara atun Mayo 11 matapos lang makakarawat na gagingangan ini, gagingangan ang 257 nga butos tigang ha House of Representatives. Ha? May kalabutan ini mga ginaligar nga mga sayo, paggamit ang pundo, nga hatun iba pa nga mga isyo. Ayan. Ay, naku. Ano ba kanto paka pwede sumatira ako nga. Ito nga ni kuno nga ginagasto yan na hindi nga pagtaga impeachment hearing. Mas durod ako na nga ni kuno. Ini ito nira na gasto kontra ito nga baga kantidad nga dadadabi. Di na hindi nga confidential funds. Kaya matagpiran ito ka milyon kada adlaw ba ito? Basta kay ini mas magasto ini yan ang erig bubuhat nga bista. Astilan na no, ha? Gaano ang kita, ha? Adihin Ghost Project? Nga nito'n mga kabahalan, nito'n mga presyo, an iskandalo nga porbida yung kamakalilisang. Dirilugod mga giglaklaro pag Ate man, ano ba yan? Dapat amungani ni itong mga pagsubaybayanin maupay.

0: Sunod ha.
1: Magaling kang kuha.
2: Ay-ay. Sunod ha. Kaya good deal pag... Kaya good pag-imong agust ha. Mas diri baga... Isabtan. Agoy pastilan. Anyway, anadun oras alasay 33 na. Uy, may namo na luatinin baga. Nakita kita sa inaoran. Di pala nga ni Maya, baga inuran lantik niya. Ada kayo dito yung Baguio Francisco. Ha? Pastilan. Mas, baga kinmusog ini, samtang, ipakanto ha sinirangan han Tugigaraw City. Uy. Mas lumakas pa ang Baguio Francisco hininga Lunes samtang nagpapabilin nasulod han Philippine Area of Responsibility. Sumalay ni han Pag-asa. Base na alas 4 kanina aga ang Weather Bulletin. Ang sentro han Baguio ada kay nahikita ni niya may 715 kilometro hasinirangan han Tugigaraw City. Og meday ni padayon nga hangin nga nabutin 140 kilometro kada ora badaw kala makusugay ha. Ha, 140 kilometro kada ora ganin subasko nga maabutin 170 kilometro kada ora. Maaliwan, ha? Samtang nag-titikaharan ini, ha, pahilaga kasapdan hakarag miton nga 30 kilometro kada oras mo. Pinaman lang kaya pag malaksiyan lakat ini, ha? Sumalahan Pag-asa, posible nga isahon ang signal numero 1 that will pipirang bahin ang amihanan nga sidlangan nga Cagayan. Lakip na ini dini ang Babuyan Islands ngan Batanes. Dinaiton masunod nga mga oras kung magpapadayon ang paggius sini nga Baguio. Bisan pa nga nini, gipahayag liwat ang Weather Bureau nga ubos la ang posibilidad nga direkta ni nga makaapekto ang Baguio. Di dahil ito na aton sering pa katunaan ang nasun. Samtang ang habagat o southwest monsoon at magdadarahin makusog nga pag-uran na Visayas, Mindanao nga Palawan. Amo nga niya dahil ito pag ginabat-abat liwat yan ha. Ano ha? Ginlalauman liwat nga padayon pa nga makusugan Baguio Francisco ngan posible ni umabutan niya pinakamakusug nga intensity dinaiton masunod nga mga adlaw. Wow! Alas 6:36 adin mo pa nga balita. Ano buwas aday ni? Ha? An oil price rollback. Ha? May na maupay nga sumat para itong aton mga motorista ng konsumidor. Matapos la bagayig pasambuakan DOE, Department of Energy, nga magpapatuman naman in rollback di itong presyohan lana tinikangan buwas. Wow, ha? Amin itong baga siring pa ginpepe na mulat.
3: Wow!
2: Sumalahan DOE ang presyohan gasolina amitun ma minus tikang 3.90 3 pesos 90 centavos nga daha 5.90 ang kada litro.
3: Wow!
2: Asya! Pero mas dako naman ang rollback ang diesel kaya mabuti ni 9 pesos 4 centavos nga daha 11 pesos 4 centavos kada litro.
3: Wow!
2: Ah, da. Samtang ang kerosene naman, amon may pinakadako nga price rollback. Nga maabot inihin, tikang ha 9 pesos 82 centavos, nga daha 11 pesos 82 centavos ang kada litro.
3: Wow!
2: sa. Ginlalauman nga inin makakabulig in pagpagangan man. Iton na gastuhan publiko labi na. Ini nga mga driver nga nanmamasada si taon. Anira mga negosyo nakadepende ha lana.
3: Wow!
2: Ayan ha. Anaton oras alas 6:38 na. Uy, kanina nga yan. Baga nagkarigumok. Didaha Juan han usang eskwelahan naton didaha San Jose. Ha? San Jose ano yun? National High School ba ini o Central didaha sa San Jose National High School. Ha? An eskwelahan dida. Naaresto na han kapulisan ang duha nga suspek nga gintutudlok nga sangkot. Urbida, bagan pinangganahan lang ni pagpanmumusil nga na itabu di dahin ni nga eskulahan din niya sudad ang takloban di dahin sa Nuse. Yan na lang adlaw. Ha? Kanina na aga. Sumalahan Police Regional Office 8 waray na magiha katapos ang insidente. Kaya nakairal at dayo na dakup ang mga sospek. Sereg pa ba ni Jason Kapoy ansyahan nga sospek na dakup dayon mismo dito pa nga ni hasuludan eskulahan. Ani kaduha naman nga suspek dito na barangay 87 haranihan eskulahan madakpi ipinagihan bulig han mga residente dito nga voluntaryo dahin ni nagpinabiling hininga minor de edad nga suspek. And dahin nagsumbong nga tuhan mga kapulisan. Bidah ka mga bata pa yung taon nini. Gingkilala doha nga suspek nga anusa 14 anyos. Ano sa naman 15 anyos? Ala, gandaw. Pareho mga grade 9, ha? Grade 9 nga mga estudyante. Aron ka, anarikupo pagunhan mga otoridad tikang hininga kabataan. Usa nga Glock pistol? Ala, gandaw ano. Yan ba hintagihan eh? Usa nga Glock pistol? Ganun usa nga kalibre 38 revolver. Uy. Alagad kano ba nga nagkaada yun eh? Ng mga minoridad. Well, ako, magawari ko din pag pagduda. Tekang ko din niya dahil ito niya ng mga kag-anak. Ha? An insidente na itabo mga alas 9 han aga kanina di na mismo asuludan iskulahan na barangay San Jose. Og base ato ni initial nga impormasyon ang kapulisan, tulong estudyante taon ang nahiawat ang kinabuhi. Ngan pito naman ang nagkahihibang, nagkasasmad tungod din nga panmumusil. Laga daw. Ada kaya na igin turnover na ang duha nga minor de edad nga to City Social Welfare and Development Office. Samtang padayon pa ang investigasyon naman han mga otoridad. Kibasi may baruan good an motibo hininga bugos nga krimen. Pagkiyan na ganin ni Didano, ginaging patiunan no nga nagganahin mga armas hininga mga minoridad. Na kahit number one good dahin hininga mga pagtatapan mga armas ini han mga kagana. Kaya nung waray man ini hipusin maupay, waray ka dahin safety o safekeeping nga maupay nga diri malalabtan ini nga mga midor di edad. Agoy pastilan. Hingka grabe ba naman ini nga baga na itabo kanina. Anyway, anaton oras mga kabusis, 42 minutos na ang nakalabay han alasays nga amod to anaton sharing pa mga notisya nga nasagap yan ang adlaw din hininga aton Kaboses Radio Newscast hang Kaboses Leyte Boses han katawhan. Babalik aniyo Kuya Bob ada kahumanlo at hininga baga aton awit nga ipapabate iyo. Tapos, an aton siyempre mga patalastas. Pagbalik, amo naman ang aton Straight from the Heart.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

Alright, the natong oras, mga kabosis, 7 minutes or 4 minutes after 7 o'clock. And bueno, may da natong didi usang surat. Kaya medyo matindi ini nga surat. May daya baga mabugat nga pakiana.

sinner or saint, saint or sinner, who cares? All right. We got 5 minutes after 7 o'clock. May na nato no sa nga surat ni Dave. Magawaray nga nini pag maghatag na niya tinuod niya garan. Well, anyway, diretsyon ta pagbasa ni nga itong surat yan ang gabi. Adi ang surat. It goes this way. Dear Kuya Bob, maupay nga adlaw haimo, nga hangatanan, nga namamati, and straight from the heart. Dinya B107.9 FM, Kaboses Radio, Tacloban. Wah, kumpleto. Usa ako nga listener hini nga programa Straight from the Heart. Dinya B107.9 FM, ngan viewer gihapon ako hini nga programa. Hayo YouTube page nga B107.9. Tawagan nala ako nga Searching Soul from Tacloban City. Uy, well, mo pa yung agabihay mo rin, ha? Searching Soul. Ibang klase. Kuya Bob, nagsurat ako yan, hay mo, kay may usa ako nga pakiana nga pirmi nala nagpapagupong hanakon huna-huna. Ano good ba ang tinuod nga meaning han success? Growing up, pirmi ko nababatian nga para maging successful, adagay kinahanglan maging rico ka. Magkaroon ka ng malaking bahay, nice car, magkaroon ka ng stable business, or maging sikat ka. Huh? Amugun ini ang kumon nga suklanan han kadaman. Pero samtang nagtitikaidaran ako, as if nagbabago ang akon pagintindi. May mga kilala ko nga damo ang kwarta, pero di rin malipayon. May mga tao man nga simple la ang kinabuhi, pero grabe ang nira peace of mind nga contentment. Sa rito sahay, nagpapakiyan na kuha akong kalugaringon. Ano ba talaga ang success? Kuya Bob, I'm trying my best to work hard every day. Naniniguro ako para na akong pamilya. Ngan para haakon mga hingyam. Pero diri ko na iwasan nga ikumpara anakon sarili haiba. May mga batchmates ako nga successful na ha business. Ani ba? May mag-upay na nga career abroad. Ani ba may sarili na nga balay ngan sarakyan? Samtang ako naman, yan, samtang ako naman, minsan, feeling ko nga nahuhuli ako. Oh. May mga panahon nga motivated ako, feeling ko kaya ko ang nga tanan. Pero may mga adlaw man nga mabugat ko na nakon pangabat. Kapoy, discouraged, nga nusahay gusto ko nala umundang. May nabasa ko nga quote nga nagsisiring, discipline will take you farther than motivation. Nakarelate ako hini. Kay tinuod man, motivation comes and goes. Pero sahay Kuya Bob,
bisan gusto ko maging disciplined, napapagod man ako. Naka-experience man ako in failures, may mga plans nga nwaray natuman. May mga opportunities nga nawara. Kada failure, nasasakitan ako nga usahay, nagpapakian ako. Sign ba ni nga diri para ako na nakong ginpapangandoy? Kuya Bob, ginsisiring nira nga trust the process. Pero paano ka magpapabilin nga may paglaom kung waray mo pa nakikita nga bunga hanimo pag pinaniguro? Kuya Bob, kinanglan ko po ang imo advice. Paano ko may babaruan kung tama pa ba ang akong direksyon na kinabuhi? Paano ko mapipigilan ang akong sarili nga diri magkumpara hay ba? Ngan paano ko mapapabilin ang paglaom bisan kung feeling ko sobrang slow ang akong progress? Nagalangan na gud ako kung maghuhulat na laba ako nga makaabot ang success? O may kulang pa ba ako nga kinahanglan buhaton? Ayan. Salamat Kuya Bob, hapaghatag ni muhin panahon. Pagbasa hini nga akong surat, buloy ka la, medyo halabaay. Well, dako daw nga bulig and aha ako na nimo advice. More power haimo programa ngan hangatanan nga listeners, ha? Ngatanan nga listeners and straight from the heart. Dinhi ha B107.9. Sincerely yours, Searching Soul of Tacloban City.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Alright, mga kabosses, mga kuya o mga ate, adaka hindi nitala na itapuson na hindi nga itong programa Kabosses Leyte, Boses ang Katawahan. Yan ang baga siring pa, baga dagos la, baga mauran-uran ng gabi. Mauran-uran ng Lunes itong gabi. E bali, baga buwas, mauran man luatin, baga burubarato ng apresyo itong lana. Amo na lang ito pag ikalipay. Okay. Bueno, salamat gihapon na niyo mga pakigduyog ako din ng atong programa Kaboses Leyte, Boses ang Katawhan. Ani natin ginimang rawan din yan natin mga notisya. Ngan siyempre, anato naman panagdun ha straight from the heart. Ito niya na nga Lunes nga adlaw. Lunes kagabi. Nga na naman buwas, ada kay dinigyapon na B107.9 Kaboses Radio. Natural, adiyo kuya, Bob Abellanosa. Saying, take good care of ourselves. Be safe and stay healthy. God bless us all. Have a nice dinner. Bahay na tunibanga ni Dida, nanunutik na. Tapos na. Ana, babayu, and God bless us all.

Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-atamanan imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-atamanan imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, takloban.

0: sakit.
1: Come on!
2: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories, and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Yan ang kantang hindi ko masyadong nauunawaan. Kung hihinto, tutuloy. Pero kami po'y tuloy-tuloy, mga kapatid. Sa atin nga pong paglilingkod sa bayan ngayon pong araw na ito ng Martes. Magandang-magandang Tuesday morning sa ating lahat. Good morning, baby girl.
1: Magandang umaga, mga kapatid. Araw nga po ngayon ng Martes. Kamusta ka naman, partner? Well, ikaw ba'y nakapagpahinga naman ng maayos kahit papano?
0: Well, nakatulog-tulog pero hindi ho masyado nakakatulog sa mga nangyayari po dito sa ating pong bayan. Unahin lang po natin to dahil nasa atin na pong linya ngayon ang pinuno po ng barangay sa Barangay 87 dyan sa San Jose, Tacloban City, si Kapitana Lucille Macato. At ila pong kausapin at tanungin sa ilang pong development dito nga po sa nangyaring shooting sa loob mismo po ng paaralan. Kapitana, maupay nga aga.
2: Maupay na aga, maliwas, si Ted Filon and to DJ Chacha. Ang natanan na namamati din hipo, hininas programa.
0: Opo, salamat po na marami sa inyo. Ito po mga paunang katanong ang galing po kay Chacha. Go,
1: yes,
0: Cha.
1: Yes po. Kapitana, magandang umaga po. Tama po ba sa ako
2: yes
1: po?
2: Yes po, good morning.
1: Good morning po. Sa ako po ng inyong area of responsibility, ito pong San Jose National High School. Sa ako po yan ng Barangay 87.
2: Yes po, dito po located sa Barangay 87 po.
1: Oh, sige po Kapitana, hingi po kami ng update doon po sa nangyari kahapon. Ano po yung pinakahuling verified information na hawak po ng inyong barangay doon sa insidente na nangyari dyan sa San Jose National High School?
2: Yes po, the latest update po kasi at large pa po yung second suspect na nahuli naman po at nasa kustodiya na po ng DSWD.
1: Oh, ito nga po yung dalawang estudyante din ng San Jose National High School. Ito po bang mga suspect ay taga dyan din po sa inyong barangay?
2: Hindi po. Dito lang po nag-aaral sa San Jose National High School. Pero sa ibang barangay po sila nakatira.
1: Kahapon po, ano po ang natanggap na reklamo ng inyong barangay nang mangyari po itong insidente?
2: Actually po, marami po yung tumatawag sa akin na may nagbabarilan daw sa San Jose National High School. That's why pumunta ako kaagad, tiningnan ko, tapos yun nga, marami na yung sugatan at saka may casualty na daw.
1: Oo, Kapitana, anong oras niyo po natanggap itong tawag na may barilan doon sa San Jose National High School?
2: About 8:45, mga ganun.
1: So, nung natanggap niyo po yung tawag, agad po kayong pumunta. Kayo din po ba ang tumawag sa mga pulis, Kapitana?
2: Hindi po sa pulis kasi nung na-receive ko yung message, kasi sa tawag sila ng tawag, nasa bathroom po ako, pagbasa ko ng message na may nagbabarilan, immediate po ako, tapos meron pong nabaril, immediate po ako tumawag sa mga ambulance, sa TACRO, sa fire, at saka sa Red Cross. Yun po, kasi sabi sa message, may mga pulis na daw, pero walang ambulance para sa mga nasugatan at namatay.
1: Pagkatanggap niyo po ng tawag, sabi niyo nga po, bukod po sa pagtawag sa ambulansya, kayo po ay agad na dumiretso doon po sa eskwelahan. Ano po ang inabutan niyo doon?
2: Commotion po. Lahat ng mga estudyante palabas na nanginginig, umiiyak, nakahandusay yung mga nasugatan, nasa mga rooms na yung mga tinutukoy na mga patay na po.
1: Inabutan niyo pa po yung tatlong nasawi doon sa loob ng eskwelahan?
2: Yes po, nandun po kami together with the punong barangay po, Barangay 84, which is katapat lang po ng barangay namin. Kami po yung magkasama that time.
1: May report po ba kayong agad na natanggap kung paano daw po nakapasok yung baril doon sa eskwelahan?
2: Yes po, upon checking po sa mga nandun talaga kasi we nagwa-wonder po kami bakit nakapasok po yung may barrel. Sabi ng guard, nakita po talaga niya yung suspect na pumasok dun sa main gate po ng school pero hindi naman po practice ng school na magkalkal po ng mga bag pa isa-isa sa mga estudyante. Mm-hmm. Since identified naman po na estudyante siya dyan sa school. Tapos yung isa naman po, sabi nila, hindi po pumasok sa main entrance. Dun po sa likod na may fence na mababa.
1: Oo nga po, may mga reports din po kasi na may ilang entry at exit points daw po yung eskwelahan.
2: Yes po. po.
1: Confirm po yon na marami pong entry at exit yung eskwelahan?
2: Yes po, low-lying fence lang po na kayang akyatin kung sino man. Tapos may mga sacks of sand po na pwede mong tapakan para makapasok po.
1: Ito pong San Jose National High School, ilan po ang estudyante dito at ilan din po ang kanilang security guard?
2: Yung security guard po, isa lang po. Pero hindi ko po tiyak kung ilan pong estudyante talaga yung naka-enroll dyan.
1: So,
2: pero madami po.
1: Kahapon po, pagdating nyo po doon na binabanggit nyo nga po, inabutan nyo po yung tatlong nasawi, gaano po katagal bago po dumating yung mga ambulansya?
2: Minutes lang po from that time na tumawag ako sa kanila, nandun na po. Tapos, inumpisahan nilang kunin yung mga minor injured, yung kaya nilang ma-save. Tapos, yung nasa room po na tatatlo, yun po yung parang hinintay pa yung ano po na mag-declare ng ano talaga. Kasi meron kasing mga shots na vital talaga na alam nila na patay na.
1: Ito pong information that you're sharing with us, kung meron po kayo, tama po ba dun sa tatlong nasawi, ilan po ang babae at ilan po ang lalaki doon?
2: Isa po yung lalaki at dalawa po yung babae.
1: Doon po sa tatlong nasawi, may information po ba kayo kung sino po doon ang grabe, ang tama?
2: Yung lalaki po kasi na headshot po siya. First, dito po sa arms, siya na barrel kasi sinasadhan niya yung pintuan para hindi makapasok yung gunman. Tapos na headshot po siya sa pangalawang putok. Doon po. Patay agad.
1: So, trying to save his classmates, kumbaga ito pong natamaan sa ulo.
2: Yes po. Isa po siyang hero. Opo.
1: So, pali ang nangyari, yung video po na kumakalat ngayon, yung pong lalaki na yon ang na-headshot. Yung pong tumayo
2: yes,
1: para isa
2: po.
1: Na yung pintuan.
2: Yes, po.
1: Meron po ba kayong information kung ilang taon po yung mga nasawi?
2: Actually, mga grade 10, nasa 15 years old po.
1: At ito pong mga suspect, kaklase niya po ito. Classroom po nila, yung papasukin nila. May gano'n na po ba kayo impormasyon na hawak, Kapitana?
2: Yung isa po, yung si ano po, Conorado, yung ano talaga, yung nakapute, siya po yung grade 10. At saka yung payat, siya po yung grade 9.
1: So ito pong classroom na ito, grade 10 or 9 students po ito?
2: Grade 10 po, yung tatlong may namatay, grade 10 po.
1: So kaklase po ito noong nakaputing t-shirt na lalaking suspect, kaklase niya po itong mga
2: yes,
1: ito?
2: Yes po.
1: Oo.
2: Yes po.
1: Meron pong mga injured din, Kapitana. Ilan po ang total injured as of today, base po sa inyong report na natanggap?
2: Lima po sila. Lima po yung injured.
1: Ano-ano po ang injuries ng mga batang ito?
2: Merong isa, inoperahan po sa gallbladder kasi yun yung napunterya. Tapos may mga daplis po sa paa, sa braso. Mga minor lang naman po, pero nandun naman po sila sa hospital ginagamot po.
1: Ito pong limang injured na ito, meron na po bang mga nakauwi na sa kanilang mga tahanan o meron pong hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin, Kapitana?
2: Hindi pa po. Nandun pa po sa hospital.
1: Oo. Ibang-ibang ospital po ang pinagdalhan doon sa mga bata?
2: Yes po. Meron po sa Eastern Visayas Medical Center, meron po sa City Hospital, Ace Medical, yun po. Tapos sa Leyte Provincial Hospital po.
1: So sa ngayon po, yung 5 injured na inyo pong tinutukoy ay nasa ospital pa rin po base po sa inyong pagkakaalam?
2: Opo.
1: Oo. Yun pong binabanggit nyo na ano po yun, yung nasa gallbladder, tinamaan din po ng baril yun, yung injured na yun?
2: Opo. But inoperahan daw po.
1: Babae po ito o lalaki?
2: Lalaki po.
1: So far dun po sa lima, siya po yung pinakagrabe lang po yun, tama? Kamusta po yung injury nung iba?
2: Hindi po. Yung sa lima po, yung pinakagrabe was the girl po. Merong isang na dito po sa ulo na tamaan. At sa may mata, sa may mukha po. Inoperahan at saka na nandun sa ICU. Pero ewan ko lang ngayon kung natanggal na. Pero conscious naman nung nabalitaan ko kagabi. Conscious na daw yung bata.
1: So sa ngayon po itong 5 injured ay nagpapagaling na lamang sa ospital. Out of danger na po sila lahat.
2: Yes po, yes po.
1: Kapitana, ilang taon na po kayo nakapitan sa inyong lugar at unang beses po ba ito na nangyari dyan sa inyong area?
2: Yes po, this is the first time and this is my first term po as punong barangay, my third year po.
1: First time po na nangyari ito, if you can just share to us kung ano po ang nararamdaman ngayon ng dyan sa inyong mga taga-lugar, especially po kahapon nung pagdating nyo po dun sa area sa San Jose National High School. Ano pong inabutan ninyo doon sa eskwelahan mismo, yung environment po ng mga estudyante, maging teachers nung nandun po kayo?
2: Yes po, as punong barangay po, nakakaiyak po talaga. Nakakaiyak, nakakalungkot. Seeing them all traumatized about what happened po. Mga estudyante, they were shouting, screaming, nanginginig. Yung iba nga, nandun na sa gilid po. Wala nang lakas kasi naka-witness talaga sila sa nangyari. Kumbaga, nakakadurog po ng puso na nangyayari to dito sa barangay namin. May mga ganitong happenings ba na hindi natin na-expect, kasi as a parent, once na nakapasok na yung anak natin sa school, nasa mind na kasi natin na they are now safe. Pwede na tayong magtrabaho outside kasi nandun na yung anak natin sa school eh, without knowing na dun pala sa school, without thinking na dun pala, hindi na safe talaga. So, nakakalungkot lang together with the teachers po, naka-witness din sa mga putukan na they have to attend to many of their students inside the classroom, parang nakaka-brave lang talaga sa kanila na they still manage to na maging safe yung ibang mga estudyante nila.
0: Yes ma'am, naunawaan po namin kapitana ang inyo pong damdamin. Yes, po. And kahit na po kayo ay wala doon sa actual na sitwasyon, sa inyo pong pagresponde, ramdam po namin kung gaano kahirap tanggapin yung pong inyong mga nakita na actual na mga pangyayari. Kapitana, ilan po ang inyong constituents dito na ospital ngayon, na mga bata?
2: Nasa different barangays po kasi yung mga natamaan. And knowing po, merong isa lang po na taga barangay 87.
0: Alright.
2: At yun po ay namatay po. Isa po yung namatay dito sa barangay 87.
0: Oo. Ito pong namatay na ito, ano pong edad nito? Babae po ito, lalaki? At ano po ang profile ng mga magulang nito?
2: Babae po, 15 years old. Hindi naman po
0: Mangingisda ba ang malaki, mga magulang nito? Ano po pong trabaho? Mangingisda ba ang mga magulang nito?
2: Simple buhay lang po. Hindi naman po mangingisda, pero they are living in a simple life lang po. Payak lang po, opo.
0: Opo. Ito pong dalawang suspect na ito, itong si Nash tsaka itong si Elias J na ito, hindi taga barangay 87 itong dalawa, di ba?
2: Hindi po. Si Nash po is from barangay 85 while itong si G po is from barangay 83 po.
0: Oo. Pero nahuli sila doon lamang sa perimeter po ng eskwelahan, malapit sa perimeter eskwelahan?
2: Yung si G po, yung mastermind talaga ng shooting incident, doon po sa school pa lang, nahuli na siya. Well, itong si Steve Nash po, ilang oras pa po bago mahuli, pero within barangay 87 din po, doon po sa Purok Kakao Buntay. Doon po siya nahuli.
0: Okay, sige po, kasi po naunawaan namin ang pulisya po ang punong abala sa pag-iimbestiga at ang DepEd po naman dito ngayon sa sitwasyon diyan sa mga paaralan na nandiyan po sa inyong lugar. So sa ngayon po, sitwasyon, Kapitana, sarado po ang eskwelahan itong San Jose National High School. Pati ho ba yung mga manlurip, yung pong elementary school, dyan lahat ho ba ngayon sarado muna sa inyong jurisdiction?
2: Yes po. Yes po. Sarado po yung mga schools dito. Kasi po yung elementary at saka high school dito rin po, dito kasi po sa 87. May nagkakalat kasi po na messages na pati daw po yung elementary, punterya din po nila. I don't know how true, pero yesterday po nung nangyayari yung incident doon, tinawagan ko po yung secretary ko na agad sadhan yung dalawang gate ng elementary.
0: Opo. So sa ngayon po ba, ilan ang public school dyan sa inyong jurisdiction? Dalawa lang po ito, itong National High School?
2: Dalawa lang po. Opo.
0: Oo. Ito pong...
2: sa Central School.
0: Oo. Itong elementary po, San Jose Central, hindi manlurip?
2: Hindi po.
0: Opo. Iba
2: San
0: po yun.
2: San Jose Central School po.
0: Okay.
2: Iba po yung manlurip school. Nasa Barangay 84 na pan... naman yun po.
0: Alright, sige po. So ma'am, sa ngayon po, Kapitana, sana nga po, no, agad tayo makarecover sa trauma na ito. Ano ang balak po ninyo dito po sa pagbibigay po, perhaps, kasi sabi po ng DILG, panahon na rin, ano, na pag-isipan po ng mga barangay kung paano makakatulong sa pagbibigay po ng seguridad sa mga paaralan under your jurisdiction.
2: Yes po, actually po nagpapatawag po ako ng emergency meeting as early as 8 o'clock kasi magmi-meeting po kami sa gusto ko po sana magkaroon ng joint resolution para matulungan po kami na i-upgrade po yung fence sa sa school para naman po hindi na pasok labas yung mga estudyante doon at maging safe pa po. Tapos mag-deploy po ng more barangay tanods pag weekdays. Tapos mag-coordinate with the PNP po na kung pwede po magkaroon po ng quick response team na standby lang po doon. Since before pa po nangyari ito is prone to riot na po yung school dyan.
0: Kasi?
2: Kasi may mga grupo-grupo po sila na parang ano... mapupusok yung mga ano.
0: Mga fraternity ho ba ito? Samahan ng mga bata?
2: Hindi ko po alam kung mga frat po ito. Pero sa pagkakaalam ko po, mga grupo-grupo lang ng mga boys na parang nag-ano lang.
0: Opo, so barkadahan kumbaga, tropa-tropa sila.
2: Yes po, opo.
0: Opo, sige po, naunawaan po namin, Kapitana. O sige, ma'am, salamat sa inyo pong panahon, ha. Kami po ay tatawag pa sa ibang mga opisyal ng ating pamahalaan para po sa kaukulang pong follow-up at ano ho ba ang maaaring magawa nating lahat para po hindi na po maulit itong kalunos-lunos na pangyayaring ito. Damong salamat tayo mo, Kapitana, paghina ikaw,
2: okay,
0: ha?
2: Okay, sige po.
0: Opo.
2: Okay po. Thank you po. Damong salamat, you have started.
0: Opo, thank you. Si Kapitana Lucille Makato po, Chairwoman, Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Sa kanya pong lugar. Yung naturang paaralan kami po ay hitik na hitik sa mga panayam at diskusyon po sa isyong ito. Makinig kayong mabuti po, no? Lalo na ho sa mga magulang dito po sa mga pangyayaring ito na ating pong ikinalulungkot nga na ibabalita po ngayong araw na ito. Marami po ang development na magmula po na ito'y mangyari kahapon pasado alas 8 po ng umaga. Alas 6:27 na. Hatid sa atin po yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Thank you. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Kami po'y handang-handa na para ihatid ang mga pinakamahalagang balitang dapat niyo mapakinggan sa
1: News 5 FM.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?
4: They say that true heroism is not seen by the eyes, but felt by the heart.
5: 1 meter lang po sa harap namin yung trigger ng bomba na nakabaon doon sa graba. And it was cause of my total blindness.
3: Bakit naman nangyari ito sa kanya?
5: Dumating nga sa punto ng buhay ko na gusto ko na din na ihinto yung buhay ko.
6: I will reinvent you.
7: Sir, yes, sir. Sir.
5: Pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan.
8: God will never leave you nor forsake you.
4: Kilalanin po natin si Major Jerome Hakuba, the soldier who lost his sight in battle but never lost his vision for country.
9: Before Asia turns its focus

0: We push ourselves forward to see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine One Asia.
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara, maka proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: FM. Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:30 at kami po'y handa na. Para nga po sa ating News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarlina Guevara.
0: Tatlong estudyante nga po ang patay matapos pong pagbabarilin ng dalawa nilang kaeskwela sa lungsod ng Tacloban sa Leyte kahapon ng umaga. Nagtakbuhan ang mga estudyante at guro ng San Jose National High School matapos nga pong umalingaungaw ang sunod-sunod na mga putok ng baril. Ilang saglit pa, buhat-buhat na po ng ilan ang mga sugatang biktima. Agad pong napasugod ang mga magulang at pulis sa eskwelahan. Sa huling datos nga po ng DepEd Tacloban, 3 ang kumpirmadong patay sa mamaril habang 13 ang sugatan. Agad naman pong naaresto ang dalawang grade 9 at grade 10 student na suspect nga po sa naturang pamamaril. At ayon sa PMP, magkaibigan ang dalawang suspect at lumalabas na pinlano ng dalawa ang pamamaril. Bullying ang isa sa mga sinasabing motibo sa insidente. Lumalabas din po sa investigasyon na pagmamay-ari ng pulis ang isa sa mga baril na ginamit ng mga suspect. Habang ang isa pang baril ay nakarehistro po naman sa isang security agency sa Cebu, suma total aabot sa 40 basyon ng bala ang na-recover sa crime scene.
2: Pinost nila, nagsabi sila na nakahamot ng pusil.
3: This could be connected to a bullying incident. I mean, nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So, ito ay very obviously red flags.
0: Yan po ang sunurang tinig ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez at PMP Spokesperson Police Colonel Alan Ray Co. Mamaya po abangan natin ang ating diskusyon tungkol po dito sa mga binabanggit ni Colonel na mga red flags.
1: Samantala, sa kaugnay na balita, iminungkahi ni Senator Robin Hood Padilla na ibabanga sa 10 taong gulang ang age of criminal liability o ang edad kung kailan maaaring mapanagot sa krimen ang mga kabataan. Ayon kay Padilla, panahon na nga para amyendahan ang batas dahil dumadami daw ang mga kaso ng krimen kung saan pabata ng pabata ang mga suspect. Ang PNP naman na DepEd napabahala na rin sa sunod-sunod na kaso ng karahasan sa kanilang eskwelahan. Bukod sa pamamaril sa Tacloban, may naitala ring mga kaso ng pananaksak sa 2 eskwelahan sa Cavite kamakailan lamang. Dahil po dito, nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa DepEd para masigpitan ang seguridad sa mga eskwelahan.
0: Sa ibang mga tampok na balita po naman, hindi raw po apektado si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya sa gitna ng napipintong impeachment trial sa Senado. Tinawag na systematic attack ng Vice Presidente ang mga usaping kanyang kinakaharap ngayon. Pero sa kabila niyan, marami pa rin daw siyang nagawang trabaho sa kanyang opisina.
4: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag.
0: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala po naman, nakatakdahong ituloy ngayong araw ang pre-trial conference ng Depensa at Prosecution. Hindi natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kahapon dahil nga sa libo-libo ang mga pahina ng naturang ebidensya na magkabilang kampo. Sa kabila niyan, kumpiyansa po ang impeachment court na matatapos ito sa itinakdang deadline sa June 25. Kinwestiyon po naman ng prosecution ang tila pangungopya umano ng testigo ng kampo ni VP Sara. 51 raw kasi ang common witnesses na magkabilang kampo pero itinanggi ito ng kampo ng bisi at handa raw silang sumagot kung hihingian ang komento ng impeachment court.
1: Samantala, tapos na po ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa reklamong libel at cyber libel na isinampa laban kina Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang bagma ni Zaldi Co. Nagugat ang reklamo sa mga alegasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng pera sa ilang mga personalidad. Kasama po sa mga naghain ng reklamo sina mamamayang Liberal Congresswoman Leila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes, Bucor Chief Gregorio Katapang at marami pang iba. Nagsumite na ng tugon ang kampo ni Baligod sa reklamo habang nakatakda namang desisyon na ng DOJ kung tuluyan ang isasampa ang reklamo sa korte.
0: At salgay po naman ang panahon, isa pong ganap ng super typhoon ang Bagyong Francisco. At ayon sa PAGASA, napanatili po ng super typhoon ang lakas nito habang mabagal na binabaybay ang karagatan sa silangang bahagi po ng Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 410 kilometers silangan po ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour at magbukso na hanggang 230 kilometers per hour malapit sa gitna. At ayon po sa forecast ng PAGASA, hindi tatama sa kalupaan ang naturang super typhoon at inaasahan ding lalabas sa bar sa Biyernes. Gayunman, nakataas pa rin po ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion po ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Island. Mga kapatid, it's now 6:36 in the morning. Tanong, Pilipinas, may reseta ka ba?
1: Dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng ating world-class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, para nga po ha, sa gamot sa high blood, wala nang iba. World class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
1: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
0: piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
1: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Muli po, good morning sa mga manggagawang nagmimistulang mandirigma sa Medsa Manila. Magbati po sa inyo mula sa world class Rhea Generics. Mga balita po sa lalawigan, susunod na.
5: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
6: Hi, I'm...
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: FM.
1: 6:39 ang ating pong oras ngayon. Good morning mga ka-broom broom! Hello! Dapat lagi tayong kondisyon ha. Meron tayong food supplement for men na hindi ka sinasabihan ng bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo food supplement for men. Diba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo food supplement for men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo, katalaga.
1: Yun o, mga kabravo, good morning sa inyong lahat ha. Lagi tayong kondisyon, nang sa ganun tayo'y laging one click at lagi tayong ready. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
3: Ipinag-utos po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa pamamaril sa isang public school sa Tacloban sa Leyte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ng Pangulong nangyari. Ipinag-utos din ni PBBM ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Kaugnay po niya, ninatasan na raw ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police investigator na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng paaralan kung saan nangyari ang pamamaril. Ayon naman kay DepEd Secretary Sonny Angara, papunta na siya sa Tacloban kasama ang iba pang opisyales ng DepEd para magbigay ng tulong sa mga apektado, lalo na sa mga nasa ospital.
1: Nakaligtas po naman sa pananambang ang isang radio broadcaster doon sa Rojas City sa Capiz. Sakuha nga po ng CCTV, kita ang aktual na pamamaril sa sasakyan ng biktima na si Jay Lafabies o kilala po sa radio bilang Papang Jay. At ayon sa police report, papasok sana sa kanyang trabaho nang siya'y paputukan ng mga gunman. Hindi naman po tinamaan si Lafabies. Itinabi na lamang daw ng biktima ang kanyang sasakyan para isipin ng mga suspect na tinamaan siya at umalis ang mga ito. Agad din pong tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. At ayon sa mga police, posibleng may kinalaman sa kanyang trabaho ang naturang pananambang, lalo pat madalas itong magbigay ng komentaryo tungkol sa politika.
3: Natagpo ang patay ang bagong silang na sanggol sa isang bahay sa Digos City sa Davao del Sur. Natabunan po ng mga tela at wasak na ang bungon ang nasabing sanggol. Suspect sa krimen ang mismong ina ng bata. Sinubukan pang tumakas ng suspect pero inabutan siya ng kanyang mga kapitbahay. Ayon sa mga polis, posibleng nagkaroon ng postpartum depression ng suspect kaya nagawa ang krimen. Maharap po ito sa reklamong parricide.
1: Patay ang isang magbubukid matapos mo namang pugutan ang ulo ng kanyang kaalitan doon sa Gudud, Zamboanga del Norte. Sa paunang investigasyon, nagkaroon po ng mainitang konfrontasyon ng biktima at ang naturang suspect dahil sa umano'y matagal ng alitan sa lupa. Doon po hinampas ng biktima ang suspect ng bakal. Gumantiho ng pananaga ang suspect gamit ang bolo hanggang sa pugutan nga ang biktima. Hawak na ng mga pulis ang suspect at sasampahan ng kaukulang reklamo.
3: Patay din ang 10 taong gulang na lalaki sa pagsabog sa Arakan, Cotabato. Sugatan naman po ang 2 pang biktima na 17 at 8 taong gulang. Sa inisyal na investigasyon, lumalangoy lang ang biktima sa isang ilog ng mangyari pong pagsabog. Inaalam pa kung anong uri ng pampasabog, ang ugat ng insidente at kung saan ito nanggaling. Tumutulong na ang Philippine Army sa investigasyon.
1: Sa mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, abay, meron po daw sinasabing big time rollback sa petrolyo ngayong umaga. Sa anunsyo po ng mga oil companies, 9 pesos and 4 centavos po ang maaaring ibawas po sa diesel at halos 4 pesos naman ang ibabawas sa gasolina. Meron din po rollback daw na halos 10 hanggang 12 pesos sa kerosene. At ayon pa rin po sa DOE, ito'y ayon sa galawan po ng presyo sa world market. Pero nangangamba po rin po ang ahensya na baka sumipa ito ulit. Ano ho? At dahil yan sa report na muling sinarhan ng Strait of Hormuz kung saan po dumadaan nga ang mga inihahatid na petrolyo.
3: Bumalik naman sa mahigit 61 pesos kada US dollar ang palitan ng piso kontra dolyar matapos po itong humina sa ika-apat na sunod na trading day. Nagsara po ang piso sa 61 pesos at 12 centavos kada dolyar nitong Lunes mula po sa 60 pesos at 77 centavos noong nakaraang Linggo. Ayon sa mga ekonomista, lumakas ang dolyar matapos magpahiwatig ang US Federal Reserve na maaaring panatilihing mataas ang interest rates sa mga susunod na buwan. Kasabay po niyan, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng mahigit 100 puntos dahil sa pangamba ng mga mamumuhunan sa paglabas ng kapital at paghina ng piso. Sa kabila naman niyan, itinaas po kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key interest rates bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at presyo ng mga bilihin.
1: Humihingi po naman ang pamahalaan ng hanggang $1.5 billion na pondo mula sa Asian Development Bank para suportahan umano ang mga programang tutugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, gagamitin daw ang pondo para po sa Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Framework ng Administrasyong Marcos. Layunin po ng naturang programa na mabawasan daw ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at ilang pang economic shock sa mga Pilipino, lalo na sa mga vulnerable sector. Nauna pong sinabi ng Budget Department na mangangailangan ng hindi bababa sa 155 billion pesos ang mga programa sa ilalim po ng Uplift. Kabilang po ang Pilipinas sa 15 bansa sa rehiyon na humihingi ng tulong pinansyal mula sa ADB, kaugnay po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan.
3: Inatasa naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay po ng mga insentibo upang makahikayat ng mas maraming semiconductor at maging artificial intelligence o AI investment sa ating bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mataas na prioridad ng administrasyon ang pagpasok ng mga kumpanyang ito dahil sa posibilidad ng mas maraming trabaho, teknolohiya at maging paglago ng ating ekonomiya. Layunin din ang pamahalaan na gawing semiconductor at AI hub ng Asia ang Pilipinas sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at iba pang investment initiatives. Kasabay nito, target naman ng semiconductor at electronics and industry na mapataas po sa $110 billion ang electronics exports ng ating bansa pagsapit ng taong 2030. Mahigit 50 kumpanya na rin daw ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pax Silica sa New Clark City na inaasahang magiging kauna-unahang AI-focused industrial hub sa Pilipinas.
1: Maglulunsad po naman ng initial public offering ang data center unit ng PLDT na Vitro Incorporated sa Philippine Stock Exchange upang makalikom ng hanggang 24.2 billion pesos. Ito'y bahagi po ng balaki ng PLDT na ibenta ang halos kalahati ng pamamayari nito sa kumpanya habang nanatiling may malaking bahagi pa rin po sa negosyo. Aalok po ang Vitro ng higit sa 1.9 billion shares at magiging kauna-unahang digital infrastructure REIT na maililista po sa bansa. Pinubuo po ang paunang portfolio nito ng 8 data centers at itinuturing itong pinakamalaking data center operator sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ayon sa kumpanya, magbibigay po ang listing ng pagkakataon sa mga mamumuhuna na makilahok sa lumalawak na digital economy habang makakatulong din ito sa PLDT na makalikom ng karagdagang pondo. Sir Johnny Nang ng DN Steel, good morning senyor. Maganda umaga po. Sa mga kawani po ng DN Group of Companies, good morning sa mga nasa construction business, hello. Yan po ang isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Pero tandaan natin na dapat doon tayo lagi sa standard, hindi substandard. Nang sa ganun, masiguro po na ang ating pong project ay de kalidad. Kapag pinag-uusapan natin ang light steel frames, dito ka na sa Jaya Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality and safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, Jaya Max light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, yung may PS mark, yung Jaya Max Light Steel Frames. Available po yan sa Isulan ECT Construction and General Merchandise Incorporated. Doon po naman sa Isulan Sultan Kudarat. Ayun, Isulan ECT Construction and General Merchandise Incorporated, Isulan Sultan Kudarat. At sa Marvel Dynamic Builder sa Coronadal City, doon naman sa South Cotabato. Ayun, Marvel Dynamic Builders dyan po sa Coronadal City, South Cotabato. At ang Jaya Max ay available din in all leading Depot and Hardware stores nationwide. Mabuhay! Ngayon, sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Kinumpirma po ni U.S. Vice President J.D. Vance na patuloy nga pong positibong resulta ng negosasyon sa pagitan po yan ng Amerika at ng Iran. Sinabi po yan ng bise sa gitna ng pulong nito sa matataas na opisyales ng Tehran sa Switzerland. Sa ilalim po niyan, pinapayagan ng Tehran ang pagsasagawa ng inspeksyon kaugnay sa usaping nuclear at magtakda po ng mekanismo o paraan upang mapanatili ang tigil putukan ng Washington at ng Tehran. Kabilang din sa pinag-uusapan ng kontrobersyal na Strait of Hormuz na muli na namang isinara sa mga dumadaang oil tanker. Inaasahang magtatagal ang pulong ng dalawang bansa sa mga susunod na linggo.
1: Sa kaugnay pong balita, sinabi ho naman ni U.S. Vice President J.D. Vance na inaasahan pong magsisimula na ang gagawin pong nuclear inspection sa teritoryong sakop ng Iran. Mangunguna po sa programang yan ang International Atomic Energy Agency. Sa ilalim po yan ang kasunduan ng Amerika at ng Iran. Magugunitang nagkapirmahan na ang dalawang bansa kamakailan lamang. Alinsunod po yan sa Memorandum of Understanding kung saan may 6 na pong araw na tigil putukan ang US at Iran bilang unang hakbang sa inaasahan pong pagwawakas ng gera sa gitnang silangan.
3: Hindi pa rin maiwasang mabahala ng mga residente po sa Lebanon kasunod ng umiiral na tigil putukan sa pagitan po yan ng Hezbollah at ng Israeli forces. Naniniwala mga residente sa capital city na Beirut na posibleng hindi magtagal ang ceasefire ng magkabilang panig. Matatanda ang pinalawig ng 3 buwan ang tigil putukan ng Israel laban sa militanteng grupong Hezbollah kamakailan. Sakaling matuldukan ang gera sa pagitan ng Washington at ng Tehran, kabilang po sa makikinabang ay ang bansang Lebanon.
1: Hindi po naman bababa sa gitna. Sa 13 ang patay habang nasa 66 ang sugatan matapos po ang pagsabog sa isang gas complex doon sa Qatar. Nangyari yan sa gitna po ng muling pagsisimula ng operasyon ng liquefied natural gas facility sa nasabing bansa. Ayon po sa maunang investigasyon, posibleng ang naitalang malagim na trahedya ay may tuturing na technical accident. Sa kabila niyan, siniguro naman ng Qatari officials na wala itong banta sa seguridad ng publiko.
3: Sumampa naman po sa higit 1,000 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo. Mas mataas po yan ng higit 25% base sa tala ng Congolese authorities. Sa huling tala, umabot na po sa higit 250 ang naitalang nasawi sa mapaminsalang sakit. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng kaso, patuloy ang isinasagawang kampanya ng mga health officials upang maiwasan ang pagkalat ng virus.
1: Mga kapatid, 6:52 na ang ating tamang oras ngayon. Nanay Christy, magandang Tuesday morning sa mga Good Samaritans. Good morning. Ito na ang ating entertainment news.
3: Ito na nga mga kapatid, umaati kabo po ang unang episode ng pinakamalaking teleserye ngayon na Si Gabo. Napalaban agad Si Gabo na karakter po ni Coco Martin sa loob po ng umaandar na busa ba? Okay Kalaban niya po dyan ay mga hulaan niyo ko sino, holdapper. Hinabol naman sila ng pulisa si Samantha na ginagampanan ng real life partner ni Coco na si Julia Montes na baril Si Gabo. Nagpa-CPR tuloy o napa-CPR si Samantha sa kanya. Pero surprise, ligtas si Gabo. Aba, malabo ang malapusa din talaga ang buhay. Ano? Dahil sa kanyang lucky charms sa dibdib, tumama ang bala. Abangan po ang ilang maaksyon at nakakakilig na tagpo sa Si Gabo tuwing 8:00 ng gabi, only here on TV5.
1: Agad po marami na ang gumaya sa karakter ni Coco Martin sa Si Gabo na Si Gabo. Isang aryan si Tito Mondi Lopez ng Good Morning Kapatid. Kuha po naman ang long hair ni Gabo pero mukhang kailangan pa nito ni Tito Mondi ng maraming practice sa mga maaksyon eksena. Pero ito talaga ang mga kumarir na maging kalook-alike si Gabo. Ang Siga Boys. Mula sa long hair, jacket hanggang sa lakad ni Coco Martin abay ginagaya. Mapapanood po ang Si Gabo tuwing 8:00 ng gabi sa TV5.
3: Samantala, trending pa rin ang ilang eksena sa kauna-unahang Filipino-South Korean collaboration reality show na Kumusta. Marami rin ang kinikilig kay Korean Oppa Ji Chang-wook. Pero minsan, may pagkapasmado rin ang bibig ni Wookie. Lalo na nung natuto po siyang managalog. Papirong banat niya kay Chef JP ang bagal daw nito. Marami naman ang kinikilig na Jody at Chang Wook o Team Joji dahil sa kanilang natural chemistry at interaction sa restaurant. Kung hindi ka pa po nakaka-relate sa kilig ha mga kapatid, nood na po ng Kumusta. Sabado at Linggo po yan, alas 8 ng gabi tuwing Sabado at 7 PM naman tuwing Linggo sa TV5.
1: At meron po namang bagong milestone ang Manila's Finest. Matapos nga pong ipalabas sa MMFF, ipapalabas po ang naturang pelikula sa New York para po sa international premiere nito. Kabilang po ang Manila's Finest sa mga pelikulang mapapanood sa New York Asian Film Festival. Pinagbibidahan niya ni Piolo Pascual at Enrique Hill sa direksyon po naman ni Cannes-winning filmmaker Raymond Red. Produced by Spring Films at M-Quest Ventures, umani po ang Manila's Finest ng 8 parangal sa 51st MMFF, kabilang po ang 3rd Best Picture Award.
3: Samantala, magiging daddy na ang basketballistang si Kai Soto. Sa kanyang Instagram, inanunsyo ni Kai na buntis na nga ang kanyang misis na si Rere Madrid. Sa video post, makikita pong ilang check-ups at ultrasound test ni Rere, pati ang kanyang tiny baby bump. Good news! Para sa kanilang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Nitong Mayo nga lang po nang ikasal si Kai Soto at si Rere sa isang garden ceremony sa Cavite.
1: Alright! Alas 6.55 na pong ating oras ngayon. Ito ng ating Sports 5. Good morning, Mother Toots! Bigo si Pinay tennis star Alex Ayala sa Bad Homburg Open sa Germany. Natalo po si Ayala sa Belgian na si Elise Mertens sa unang round pa lamang, 6-3-6-3. Lumamang po ng 3-1 sa unang set si Ayala bago po bumawi ng 5 sunod na puntos si Mertens para ito'y maagaw. Bit-bit ang momentum. Nagpatuloy po ang magandang laro ni Mertens tungo po sa panalo. Sa kabila po ng maagang exit sa singles, nakatakdaho namang lumaban po sa double si Ayala kung saan kanya makakatambal ang tennis icon at veteranang si Venus Williams.
3: Bago po yan, si Alex Ayala ang naging kauna-unahang Pilipinang napasama sa seeding ng isang Grand Slam. Inaasahang at least number 29 seed siya sa Wimbledon na mangyayari po sa katapusan ng Hunyo. Kasunod dito ng naging semifinal run ni Alex Ayala sa Berlin Open kung saan ilang top players ang kanyang tinalo. Kasabay po niyan, umakyat sa number 30 ang world rankings ni Alex. Mas mataas yan ang 5 sa pwesto niya noong isang linggo at mas mababa ng isa sa career high na world number 29.
1: Nagbabalik po naman si Jordan Varnado bilang import ng Meralco Bolts para po naman sa PBA Governor's Cup. Dati nga po naglaro para sa Bolts si Varnado, Basketball Champions League Asia noong pong isang taon. Tinulungan niya ang kuponang makaabot sa quarterfinals bago po bumalik sa Pilipinas. Naglaro po naman sa

0: Kampiyon po naman ang Shinjuku Givers ng Japan sa kauna-unahang Cebu Hustle 3x3 Tournament. Tinalo po nila ang Pinoy Team Eurotex Dream Team sa Finals 21-8. Sinamantala po naman ng Shinjuku ang kawalan po ni Angel Surada na nagtamo ng kanyang ankle injury. Hindi natalo sa 5 laro ang Givers kasama po ang knockout playoff. Hiniram po naman ang most valuable player si Esther Ibe ng Shinjuku. Ginanap po ang torneo sa SM Seaside sa lungsod ng Cebu. Good morning kay Coach Norman Block ha, at sa kanyang misis, si Ma'am Carmen. Good morning and thank you for watching. Araw-araw daw po nanonood sa atin. At ngayon nga po, iganap ng 3 more minutes before 7 o'clock. Pero kami po itapos na sa ating unang bugso ng ating mga tampok na balita, baby girl. Paalam ka na sa ating mga viewers sa TV5.
1: Tama, dahil nga po hanggang alas 7 lang kami ng morning dito sa TV5. Pero bago tayo magpaalam, ang oras muna na 6:58. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada. Meron din po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide, sa TikTok, sa Shopee, at maging sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin po sa 0931-033-2871. At available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Sa atin nga pong mga kapatid dito sa TV5, hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted ha. Pwedeng-pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Channel 19, yan po ang ating True FM TV at hit sa lahat. Nasa radyo po tayo Monday to Friday, 6 to 10 in the morning sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Dito pa rin po kami mga kapatid, laging true sa inyo, kapatid. So paano mga kapatid sa GMK? See y'all tomorrow, bukas Wednesday na.
0: And thank you again! Para po kay Ninang Tina Monson Palma. Good morning, Ninang, ha?
2: Good morning!
0: Maganda umaga rin, of course, kay again, kay Senyor Johnny Nang Bossing. Good morning sa inyo and thank you! Sa lahat po ng mga seniors at super seniors, lalo na po kay Mama Thelma Monson. Mama Thelma, galaw-galaw po tayo. Good morning!
2: Good morning!
0: At kay Tatay Efren Del Rosario, good morning po sa mga nagkakaedad, ha? Kahit na po hindi pa nagkakaedad, pero mga pag, alam nyo na, 40... 38. Sa mga marami na pong OA sa katawan, yun hong OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Eh, sandali lang, baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na nga magpapaka-OA pa. OsteoGuard, yes, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda umaga po kay Tita Tess and Lou Doktora. OsteoGuard, yan ang ating rekomendasyon sa ating mga mga seniors, lalo na good morning, thank you.
2: Good morning.
0: Ilang pang balita susunod na.
3: True FM.
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
7: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
8: Ano ba, ina-loves come na? Ayan.
7: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
8: Ay, kasal na po pala siya.
7: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
8: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
7: Tutuka ng
9: match made with DJ Anna Ramsey.
7: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 PM sa Radyo 5, 92.3.

0: Yun po'y naghahatid na ha sa kanilang mga chikiting. Papunta nga po sa school o kaya po kay Mrs. Parang si Rod lang, Rod pala. Pag-araw-araw yan. Sala din po ng ating mga suki na mga nakasakay ngayon sa mga taxi at TNVS na nagsasabing nakikinig sa atin ang inyong mga sinasakyan. Salamat na marami ha. Thank you. Good morning po. Sa lahat din po ng ating mga kababayan na hindi ho maitatanggi, naghihirap po sa buhay ngayon. When you say naghihirap, yun hong hindi mo na mapagkasya yung iyong budget. Talaga pong bawat sentimo ay napaka-importante. Mas lalo pong hihirap nga po ang ating pong buhay kapag merong nagkakasakit sa atin. Ay nako, alam po nating lahat yan. Kaya po, dapat tayo ay laging wise, lalo na kung kalusugan nga po ng ating mga mahal sa buhay ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal ha, para masabing dekalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab, piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang laging pinapaalala po sa atin ng Unilab. Piliin po natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Marami pong salamat sa ating mga kapatid sa Unilab. Thank you very much. Ngayon, tamang oras na, ganap pong 7:04 in the morning. Hatid sa atin niya ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat din na marami. Alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthor. Santon, na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Mangosteen with Santon. Yun, mga kapatid, yung lumulutang sa creamy coffee, yun po yun. Santon, mangosteen, sarap na marami ha. Salamat po na marami at napakasarap naman talaga. Araw-araw for me, it's strong coffee as always. Strong para tayo maging gising na gising sa mga isyong pambayan. Good morning! Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban, Leyte, binulabog ng pamamaril. 3 patay habang 5 ang sugatan. Baril ng isa sa 2 gunman na kuha niya sa kanyang pulis na kaanak.
0: Mamaya po ang ating pinakahuling balita tungkol dyan kasi nga po conflicting ang mga reports. May nagsasabi na 5, 7, meron po 11 ang mga binabanggit pong sugatan. Abangan po ang ating importante mga panayam. Samantala, House Prosecutors at Defense Team sa impeachment ni VP Sara Duterte, pareho daw po ng mga testigo, giit ng prosecutors, nangongopya lang ang team ng bise.
1: Bagyong Francisco, posibleng maging super typhoon.
0: Radio broadcaster sa Capiz, nakaligtas sa pananambang.
1: Presyo ng diesel at gasolina, may big time rollback ngayong umaga.
0: At mga kapatid sa ating Sports 5, matapos po ang kanyang Cinderella Run sa Berlin Open, Alex Ayala, laglag agad sa bad Hamburg Open sa Germany.
1: Sa balitang entertainment pilot episode ng Sigaboni, Coco Martin, trending agad.
0: At mga kapatid, ngayon handang-handa na po kami para ihatid ang ikalawang bugso ng mga pinaka-importanting balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, papayagan po ng impeachment court ang pagharap ng mga surprise witness sa idadaon sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tumatayong clerk of court na si Senate Secretary Renato Bantug, may karapatan ng prosecution na depensahan o at depensa na magharap po ng karagdagang testigo kahit nakapagsumite na ng listahan ng mga testigo at ebidensya. Pero nilinaw ng korte na dapat maabisuhan ang kabilang panig sa pagkakakilanlan ng ihaharap na witness 3 araw bago ito maiharap sa paglilitis. Sa ngayon po'y 2 articles of impeachment pa lang ang nakukumpleto sa pre-trial conference sa Senado. Target matapos ang depensa at prosecution ang pagmamarka ng mga ebidensya ngayong araw na ito. Samantala, nilinaw po ng Philippine National Police o PNP na wala silang natatanggap na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa PNP, wala pang nakakarating sa kanila na impormasyon ukol dito. Mga korte raw ang may jurisdiction sa pagsilbi ng arrest warrant. Una nang sinabi ni Senator Marcoleta sa isang panayam na hindi siya magtatago sakaling ipaaresto siya kaugnay po ng mga reklamong plunder at indirect bribery. Sa iba pang balita, hindi pa rin humarap sa NBI si dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin kahapon. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia Divine Adili. Hindi nagbigay ng dahilan si Tab Baldwin pero hiniling ng kanyang kampo na muling ipagpaliban ang imbitasyon sa kanya. Ngayong araw, tiniyak ng kampo ni Baldwin na haharap siya sa NBI. Samantala, inilabas na po sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ni Divine Adili. Naipasok na po ito sa Fairbag Center sa Paranaque, nakatagdang ibiyahe pa uwi sa kanyang bansang Nigeria. May ilang kinatawan ng Ateneo de Manila University na kasama po sa pagbiyahe ng labi. Linggo naman idinaos ang huling lamay para po sa Nigerian student athlete. Sa iba pang balita, nagpatupad na ng curfew sa mga menor de edad ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob po ng isang eskwelahan kahapon. Umiiral nga po ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinaigting din ng LGU ang pagpapatrolya ng mga pulis, partikular sa mga pampublikong lugar. Suspendido muna ang klase sa lahat ng eskwelahan sa ilalim po ng DepEd Tacloban ngayong Martes. Nakadepende raw ang pagbabalik ng klase sa magiging rekomendasyon ng mental health at educational experts kapag nakumpleto na ang psychological first aid sa mga biktima ng pamamaril. Samantala, kinumpirma ng PNP na nasa ilalim po ng preventive custody ng Police Regional Office 8 ang babaing pulis na nagmamay-ari po ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect. Tinanggal na rin ito sa pwesto habang ginagawa ang investigasyon. 10 minuto mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya at doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft, gawang Mega Soft ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, marami pa po kayong mga balitang dapat abangan ngayong araw na ito ng Martes. Manatili pa rin pong nakatutok dito pa rin yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling.
4: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
7: Your surname is Ayala.
5: Yes.
7: And you work for Ayala.
5: Yes.
7: Are you related with the Ayalas?
5: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
8: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
2: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
9: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
10: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
9: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
11: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
12: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
11: Yeah.
12: Oo, tulungan kaya natin.
11: Oo, pakontak natin.
12: I-guess natin sa show.
11: Oo.
12: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
11: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
12: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Mga kapatid, 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras. At ipo yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen, mga kapatid, para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very convenient. Fast Cat! Balikan po natin ang mga balita, mga kapatid, sa Metro Manila. Nagprotesta ang ilang estudyante at grupo sa Parañaque National High School main campus. Kaugnay po ito sa mga reklamong sexual harassment o pang-aabuso daw ng ilang guro doon sa kanilang mga estudyante. Nitong weekend, nag-viral po ang mga reklamo laban sa dalawang guro sa nasabing eskwelahan. Nag-iimbestiga na raw ang PNHS sa main office o main school kahit wala pa silang natanggap na anumang formal na reklamo. Sa initial po na pagsisiyasat, isang lalaking master teacher 2 ang gumawa daw ng kahalayan sa ngayoy lalaking grade 11 student. Nagsimula daw ang pang-abuso noong grade 10 pa lamang ang biktima. Nakipag-ugnayan na daw ang Child Protection Committee ng eskwelahan sa mga magulang at sa mismong estudyante. Sinuspindi na rin muna ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan naman ng News 5 na makuha ang panig ng mga gurong pinangalanan online pero wala pa silang tugon at nag-deactivate na rin ang kanilang social media accounts. Tumanggi rin munang magsalita sa harap ng kamera ang pamunuan ng eskwelahan. Patay naman po ang isang rider at angkas nito matapos ang pagsalpok sa gutter o sumalpok sa gutter ang sinasakyang motorsiklo sa Quezon City. Sa video, makikita pong mabilis ang pag-andar ng motorsiklo pababa ng kalsada. Hanggang sa sumalpok nga po ito sa gutter at nawalan na ng kontrol. Sa pool din ng motorsiklo, ang dalawang nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. At ngayon nga po'y sugatan. Ayon sa QC Traffic Sector 5, nakainom. Abay, nakainom nga po ang sakay ng motorsiklo bago mangyaring insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang dalawang nadamay lamang sa disgrasya. Samantala, arestado pong isang babae na hindi nagbayad. Nako, matapos pong magpaganda at magpariban dyan po sa Maynila. Patay kang bata ka. Umabot sa 3,500 pesos ang bill na ayaw nga daw bayaran ng suspect. Agad namang humingi ng tulong ang management ng salon sa security po ng mall nang maarestong babaeng nagpariband na i-turn over din po siya kaagad sa mga pulis. Wala pang pahayag ang suspect kung bakit nga ba ayaw nitong magbayad. Baka hindi happy sa kanyang riband. Sa ngayon po'y nahaharap siya sa reklamong estafa. Mauuna pa itong makulong ano kaysa dun sa mga sangkot sa flood control sa halagang 3,500 pesos. Nauna pang mamagshot, mga kapatid, kaysa dun sa mga may kinalaman sa trillion peso flood control scandal.
1: Maya naman kayo.
0: Ganun talaga, only in the Philippines. Samantala, mga kapatid, sa oras po na 7:17 ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat, mga kapatid, ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen, mga kapatid, ha, para po kayo ay ma-divert at mapunta sa kanilang Facebook at website at makita ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Open na po ang kanilang pinakabagong franchise. Diyan po yan sa 168 Mall at open pa rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin ko na rin po ng magandang-magandang morning everyday. Nakatutok po sa atin ngayon si Dr. Nicole Sadaya. Merong talk na mangyayari on Monday, which is June 29, for wellness, para sa mga gustong magpa-fresh, magpaganda, magpapayat. Pwedeng-pwede po kayong pumunta dyan. Kontakin nyo lamang po ang number na 0995-867-8500. Once again, it's 0995-867-8500. Once again, thank you so much for tuning in, Doc Nicole Sadaya, and to Sir Justin. Nakariband itong si Doc Nicole Sadaya. Oo, uso ang riband noon eh. Ngayon hindi na, no. Iba na ang uso ngayon. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano, Erwin. Sa mga balita po sa lalawigan, mga kapatid, sisimula na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash aid sa mga apektado po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po sa ahensya, kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda ang mga residente po ng Davao Occidental, Sarangani at maging ng General Santos City. Ang mga nasabing lugar ang pinakanapinsala sa lindol. Personal daw napupunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga apektadong lugar ngayong araw. Nauna na rin daw na naghatid po ng mga pagkain at iba pang relief goods ang DSWD sa mga nilindol na residente. Nagsampa naman ang panibagong reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang pamilya po ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. 5 kaanak ng mga nasawi ang nagsampa ng kaukulang reklamo. Mga construction worker ang mga biktima. Isinamba nga po ang reklamo laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at sa mga opisyal ng contractor sa gusali na Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Nauna na rin inanunsyo ng DOLE na pagmumultahin nila ng 11 milyong piso ang may-ari at contractor. Sinisikap naman po ng News 5 na makuha ang panig ng mga inirereklamo. Sa pool, sa CCTV, ang pagnanakaw sa loob po ng Taal Basilica, dyan po yan sa Batangas. Makikita sa video ang paglalakad ng mga lalaki palabas nga ng simbahan. Ang isa sa kanila, napansin ang cellphone na naiwan sa isa sa mga upuan. Nag-sign of the cross ito, yumuko sa kapo kinuha ang cellphone. Aba, talagang madasali na ang mga magnanakaw ngayon, ano? O pangalawa na ito? Kwento ng uploader, hindi po niya namalaya na naiwan niya ang kanyang cellphone matapos nga pong magdasal. Wala na ito nang balikan niya at nakita nga nila sa CCTV na mayroon na pong kumuha nito. Sabi siguro niya, uy, blessing. Finders keeper si kuya. Isinumbong na po sa mga pulisang pagnanakaw. Patuloy namang hinahanap ang tumangay ng cellphone. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:21, ang tamang oras at naman sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available pa rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa balitang consumer at pangkalakalan, issues sa right-of-way ang itinuturong pangunahing dahilan ng pagkaantala po ng Phase 2 ng LRT 1 Extension Project na kinabibilangan ng mga istasyon sa Las Piñas at Zapote. Ayon po kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, kinailangan baguhin ang alignment ng proyekto dahil nga sa itinayong C5 Quirino Highway Flyover sa Las Piñas. Sinabi rin ni Cabrera na may record ang ahensya na naabisuhan daw noon ang DPWH na maaaring makaapekto ang flyover sa pagpapatuloy ng LRT 1 Extension Project. Sa kabila po ng issue, tiniyak ng LRTA na patuloy ang paghahanap ng solusyon at target pa rin matapos ang Phase 2 ng LRT 1 Extension Project pagsapit po ng taong 2028, Harinawa.
1: Meron po actually silang sulat stating that na tapos na lahat ng usapan at itutuloy namin itong flyover project na ito. Yun po yung meron po akong nakitang sulat na gano'n.
2: Opo.
0: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni LRTA Administrator Hernando Cabrera. Samantala, lumagpas naman po sa inaasahang pinakamataas na konsumo ng kuryente ang supply sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila pa rin po yan ang banta ng El Nino at posibleng pagbaha sa mga susunod na buwan. Ayon po sa Department of Energy o DOE, hindi naabot Hindi nga naabot ng Luzon ang projected peak demand na 15,600 megawatts matapos magtala lamang ng 14,534 megawatts na pinakamataas na konsumo. Mas mababa rin sa inaasahan ng peak demand sa Visayas at Mindanao kumpara sa mga naunang projection ng ahensya. Sa kabila po nito, itinaas ulit sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa outage ng kanilang malalaking planta ng kuryente at manipis na power reserves. Sinabi po ng DOE na nagtatrabaho na ito upang magdagdag ng mahigit 260 megawatts na supply at tinututukan na rin ang direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan ang sitwasyon ng kuryente sa Visayas sa loob po yan ng isang buwan. Nagbabala naman po ang Moody's Analytics na posibleng humarap ang Asia-Pacific region sa mas mahirap na kalagayang pang-ekonomiya sa ikalawang kalahati po o ikalawang quarter ng taon dahil sa mataas na inflation at iba pang mga panganib. Ayun na. Ayon nga po sa ulat, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinaka-apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at enerhiya, dulot pa rin ang sigalot sa Middle East. Bagamat bumagal po sa 6.8% ang inflation noong Mayo, nananatili pa rin itong lampas sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagbabala din ang Moody's sa maaaring magdulot po ng panibagong pagtaas ng presyo ng pagkain ang nakaambang El Nino dahil sa mas mainit at tuyong panahon na maaari namang makaapekto sa produksyon ng mga pananim. Ayon pa sa PAGASA, may mataas na posibilidad na ganap na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan na maaaring magdagdag sa mga hamon na kinakaharap ng ekonomiya. Totoo po yan, halos aabutin daw ng bilyong piso ang magiging gastos o lugi po no ng gobyerno dahil nga po sa paparating na El Nino. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:26, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng selektoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat, baboy, pork steak, Nanay Christy, adobo queen. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selektoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balita po sa labas ng bansa, sinabi ni US President Donald Trump na payag po ang bansang Iran sa ikakasang weapon inspections. Kinumpirma po yan ni Trump sa kanyang Truth Social Network. Ang giit nga ni Trump, pagpapakita ito ng pagiging tapat sa usaping nuklear. Matatanda ang International Atomic Energy Agency ang mangunguna sa programang ito. Sa iba pang balita, sugatan ng isang paslit matapos po ang tangkang pagpatay sa isang zoo sa United Kingdom. Nangyari po yan matapos itapon ang 3 taong gulang na bata sa isang crocodile farm nito lamang Biyernes. Ay bakit? Nasa critical ngayon ang kondisyon po ng bata. Isinara na sa publiko ang nasabing zoo. Patuloy ang isinasagawa pong investigasyon ng otoridad. Sa iba pang balita, sumampa na sa higit 48 degrees Celsius ang nararanasang init sa ilang lugar sa bansang Spanya. Dahil pa rin po yan sa patuloy na nararanasang heat wave ng European country.
2: Mainit
0: po ang sitwasyon. Nakapagtala naman ang aabot sa 45 degrees Celsius ang Madrid. Dahil po dyan, naglabas ng Red Alert Advisory ang kanilang Weather Bureau sa dalang banta po na dulot ng mapaminsalang init ng panahon. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, parang, di ba, feels like 50 araw-araw. Nararamdaman niyo po ba? Wala nang gustong lumabas sa init, mga kapatid. Kaya lang wala tayong choice. Kailangan po natin maghanap buhay. Buti na lang may sports balita. Lalo na sa mga sports fan, eto na po. Sa Sports 5, sigurado na po ang pwesto ng Cebol Mobile Legends Bang Bang National Team sa Asian Games. Kasunod po ito ng kanilang 2-0 na panalo kontra sa Singapore Asian Qualifiers sa Resorts World Sentosa Convention Center. Tinapos po nila ang group stage na may 6 na panalo sa 7 laro. Pinuri naman ni Head Coach Alec Alvarado ang kupunan at nagpasalamat sa coaching staff sa tulong nila. Yayaman na nitong mga batang ito, Erwin. Nakatuon na ngayon ang pansin mula po sa, o pansin nila sa Asian Games sa Nagoya, Japan, na magsisimula po sa Setyembre. Malinis naman po ang naging kampanya ng Estados Unidos sa Manila leg ng Women's Volleyball Nations League. Naipanalo po ng Amerika ang 4 kabilang ang 4-set win kontra Serbia. Naipanalo nga po ng Amerika sa final score na 25-22, 18-25 at 25-16 maging 25-20. Matapos po ang sweep, nangunguna ngayon ang Amerika sa standings na may 7 at 1 talo. Magpapatuloy po ang kampanya nila sa Women's VNL on July 8 sa Osaka sa Japan. Magbabalik na rin sa singles ang tennis legend na si Serena Williams. Papasok po siya bilang wild card sa Wimbledon kung saan 7 siyang nagkampiyon. Huling naglaro sa Wimbledon ang 23-time Grand Slam champ noong 2022 kung saan natalo siya sa unang round. Nagbalik naman sa tennis court si Williams ngayong buwan matapos ang 4 para maglaro sa Queen's Club Championships. Doubles po yan. Magsisimula ang Wimbledon Main Tournament on June 29 pero gumugulong na po ngayon ang kanilang qualifiers. Samantala, 7:30 mga kapatid, ang tamang oras at naman sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas binabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantisado. Good morning once again to our Adobo Queen, Nanay Christy Fermin. Sa balitang entertainment, nagpapasalamat po ang singer na si Mackie na makatrabaho si SB19 member Justin sa kanyang latest single na Dahon. Sa Instagram, nagpost ang ilang larawan si Mackie na kasama nga po si Justin. Ang caption, "Such an honor to fully write a song for an artist whose heart is as light as a leaf and as humble as its roots." Nagpasalamat din po si Mackie kay Justin dahil mas nagiging proud daw siya sa kanyang ginagawa. Comment naman dyan ni Ja, "Thank you! Ang galing niyo gumawa ng kanta!" Ganun. Noong June 19, nang ilabas po ni Justin ang Dahon na tungkol sa pag-ibig na nananatiling tapat sa kabila po ng mahabang panahon. Naku, nabash naman po! Nabash ng netizens ang viral Startista Gallery sa isang theme park sa Pasay City. Nakita mo na ba ito, Manong Ted? Tampok sa gallery ang display figure ng mga sikat na personalidad. Kabilang po, itong grabing pambabas ng netizens dito. Oo. Para daw ano, yung mga
2: hindi nasa, na
0: parang pagka nasa ano ka, yung resort, swimmingan, parang ganun daw. Kabilang po dyan si Maui Taylor, Aramina, Richard Gomez at maraming iba pa. Gawa ang mga yan sa 3D printing at fiberglass material. Pero ang say ng netizens, hindi nga daw nakuha ang itsura ng mga artista. Ayon sa isang artist na kasama sa team na bumuo po sa gallery, masakit man, pero naiintindihan daw po nila ang sentimiento ng netizens. Pakiusap naman po ng pamunuan ng gallery, hinay-hinay naman daw sa pambabash dahil pinaghirapan pa rin ito ng artist na gumawa po ng display figure. Sa iba pang balita, mas pinaigting na prime time ang hatid po ng TV5. Nahanap ko si Manong Ted doon eh. Matapos nga po ang sigabo ni na Coco Martin at Julia Montes. So ito na ang lineup natin for TV5. Mapapanood na po ang A Secret in Prague ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill. Sa episode po kagabi ha, mga kapatid, naku po. Ang akala ni na Special Agent Alex na may tip mula kay Mikoy ay isa palang patibong mula kay Victor Valtrovi. Nauwi tuloy sa pagsabog ang kanilang operasyon. Pagdating naman ng 9:30, mapapanood naman po sa Kapatid Network ang My Best Friend Eman. Ang latest po dyan si Mayor David ididiin sa planong ambush ni Governor Gaspar. May isang misteryosong lalaki naman na matutuntun ang kinaroroonan ng bata.
3: Sino to?
0: Bata Balarila. Tama ba ito? Oo. Abangan nga po ang A Secret in Prague at My Best Friend Eman sa TV5 at gabi-gabi din po ang Sigapo. At sa oras nga po na 7:33, hatid pa rin yan sa ating lahat ng twins, lampay na baby diaper. Ang lampay ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and in baby pants. Ang twins lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with twins lampain baby diaper. Gawang mega soft, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalab ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig po dito sa Metro and Mega Manila sa 105.9 True FM. Bagong riban po ba kayo? Sa Davao sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Tayo po'y umaabot din dyan sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. Sa mga taga-Tacloban, good morning po. Napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Caboses Radio. At napapanood po sa bagong channel na True TV, Channel 19, para sa mga naka-Signal TV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julurich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Cheska Gotelba, Nicole Stavalita Canay, Associate Producer Christian Mitra sa ating po Executive Producer, Andrew Dapogi Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. 6 years na ngayong taon, dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
3: Thank you! Inyo pong natunghayan ang ikalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5. At bago pong ating pinakamagandang balita po sa lahat ng balita, ang aking balita ho, ay talaga naman sila Darly, sila paring Ray Del Pozo, ayan si William, si Leo, lahat kayo, good morning sa inyo.
0: Team Brum Brum.
3: Ang balita ko, ito ang tropang kailanman ay hindi pumapalya. Parang si Randolph ng Converge. Laging one click. Hindi sinasabihan ng excuse me. Kasama ka ba sa mga tropang bigo? Bigo ka na naman. E sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay? Kaya laging itotolo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
0: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Ay, talaga naman! Huwag sayangin ang sarap ng buhay. Para kay Joy of Yes, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon nga pong Tuesday morning, punong-pulong ating programa ng ating pong importante mga panayam. Ito po yung usapin na naman para po sa panukala na amyendahan itong Juvenile Justice Act. Yung pong batas tungkol po sa mga minor de edad na nagiging na sinasabing lumalabag in conflict sa ating pong mga batas, mga kapatid. Mamaya po abangan nyo ang ating diskusyon tungkol dyan. Ano ho bang inyong take sa isyong yan? Pero bago po yan, ating pong abangan na ang pinakamagandang balita sa lahat ng balitang iahatid ni Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad.
2: True FM.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob na?
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara, maka-proud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, good morning.
2: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Magandang umaga. Good morning to you. At eto na nga, ready na kami na mapakinggan ang magandang balita na hatid mo ngayong araw nga ng Martes.
2: Ang topic po natin ngayon tungkol sa pamilya. Paano bang mapalago? Alam niyo po yun, mapalalim ang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Kahapon sinabi natin, si Joshua bilang tatay, head of the family, nagdesisyon siya, kami ang sasambahin namin ng Diyos, buong pamilya ko. Ang topic po today is about listening. Ito, maganda to, Cha. May mga bahay po, no? Bahay to na hindi kulang sa salita, kundi kulang sa pakikinig. Minsan, ang dami nating sinasabi sa miyembro ng pamilya, pero ang tanong, naririnig ba natin sila? Kasi iba yung hearing sa listening. Ang hearing, naririnig mo yung tunog, pero ang listening, binibigyan mo ng halaga. Okay? Ang yung puso nung taong nagsasalita o even yung sinasabi nung taong may sinasabi. Sa pamilya, madalas ang away nagsisimula hindi po dahil walang pagmamahal, kundi walang listening na involved. Listening brings understanding. May anak na gusto magpaliwanag pero pinutol agad ng magulang. May asawa na gusto mag-open up pero silagot agad ng depensa. May mga magulang mo gusto lang mga musta pero ang dating sa anak, sermon agad. Kaya ang sabi po sa Santiago 1:19, tandaan nyo ito. Mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Ang ganda lang po ito, mga kapatid, kasi hindi sinabing huwag magsalita. Ang sinabi, unahin mo na makinig. Kung baga sinasabi, connect before you correct. Okay? Connect muna tayo. Intindihin muna natin, pakinggan muna natin. Kasi minsan habang nagsasalita yung kapwa natin, naghahanda ka na ng pang-rebattal o pang-sagot. Parang debate, hindi pa tapos ang sentence, may sagot ka na. Kaya ang ending, imbis na connection, correction pa agad. Yung love po galing kay Lord ang ehemplo natin. Si Jesus mismo, madalas tinatanong niya, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil gusto niyang maramdaman ng tao, mayroon akong time para makinig sa iyo. Alam niyo po, most precious commodity is time. Time to listen. Ganun din sa pamilya. Ang kailangan ng anak, minsan hindi lecture, kundi presence mo. Kailangan ng asawa mo, hindi solution, safe space. Love listens before it corrects, before it lectures. Kaya ngayong araw po na to, practice this at home. Bago sumagot, huminga muna, okay? Bago mag-react, makinig muna. Bago mag-correct, umunawa muna. And tanongin mo sarili mo, sino sa pamilya ko ang matagal ko nang naririnig pero hindi ko talaga napapakinggan? That's a good question po. Santiago 1:19, tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang dasal namin pinapakinggan mo. Alam nyo naman, Lord, yung kailangan namin. You know everything. And yet, hindi kami kumakausap sa'yo, magdasal sa'yo, dahil gusto mo rin malaman na ikay concern sa amin. Gayun din po sa aming treatment sa bawat miyembro ng pamilya. Tulungan nyo po kaming mag-pause, makinig muna, unawain yung nasa kabilang partido bago kami mag-react. Kahit alam na namin ang sagot. Minsan sa mga anak namin, ganun ang treatment namin. Nauna na ako sa iyo, bata ka pa and all. Lord, learn, teach us, Lord, to listen before we lecture. Connect before we correct. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa inihatid sa aming aral ni Brad Jeff, we continue to pray sa kanya pong pagmimisyon sa aming programa at sa mga nakikinig ngayon sa aming programa na ito pong inaabangan araw-araw. Lord, we pray for peace sa aming pong bayan. Amen. Amen.
1: Amen.
3: Salamat, Brad, ng marami sa iyong paalaala. Makinig. Hey.
2: Sana'y nakikinig nga sila, Brad.
3: Mm. Marami ang nakaabang dito kasi nga ginagawang ano ito eh, devotion araw-araw.
2: Amen.
3: Sobra, Jeff, salamat muli ng marami sa iyo at kami muling ayoko namang sabihin na gagambala sa iyo, kundi muling kakatok sa kabutihan ng iyong kalooban para maghatid ng magandang balita again tomorrow sa ating mga nakapakinig sa The Daily Brad.
2: Alam mo, Brad Ted, hindi ito gambala, ito isang pribilehiyo, ito ay napakalaki oportunidad na binibigay niyo sa akin araw-araw for 6 years ang magdala, maghatid ng salita ng Diyos. It's really a great honor and privilege for me. Salamat sa pagkakataon.
3: Alright, so we'll see you again tomorrow, Brad Jeff, and have a good and productive day. Salamat na marami.
2: Batiin ko lang na happy birthday, Charis Marie Abalos Vargas. Thank you kanina pag-response sa greetings. At sa aking kaibigan na si Mitzi, thank you so much for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeff Elis Copides sa ating The Daily Brad. True
4: FM. Anumang sandali, muling darating si Jesus.
5: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa. Ayon sa mga ginawa niya, ako ang...
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christopher Min para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
9: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
8: Yeah.
9: Oo, tulungan kaya natin.
8: Oo, pakontak natin.
9: I-guess natin sa show.
8: Oo.
9: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
8: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
9: So, walk the sock yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
10: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala. Power and Play tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.

0: kapatid, sa oras nga po na 7:48 in the morning, kami po ay natawag sa pulisya dyan po sa lungsod ng Tacloban para po sa ating kaukulang follow-up interview sa nangyari nga pong kalunos-lunos na pamamaril sa lungsod ng Tacloban, particular po dyan sa San Jose National High School. Ito po ay eskwelahan malapit-lapit po sa airport, no? Yung airport ng Tacloban, Barangay San Jose po iyan. At ito pong naturang paaralan ay may more or less mga 1,500 daw po ng mga mag-aaral, no, in total. At kahapon nga po, as you all know, na nabulabog ito at sa aming naging panayam kanina kay Kapitana, yung kapitan po ng barangay sa Barangay 87, siya ho mismo ay mangyayak-yayak na ikinekwento yung kanyang mismong karanasan nang siya rumisponde doon sa naturang lugar kung saan po naman ang mga estudyante po, yung iba nang hihina na sa sobra pong nervyos, no, nagiiyakan at ramdam namin, no, kung gaano po kahirap yon kung ikaw nandoon mismo sa lugar at kung ikaw responde at kung ano ang iyong nakita actual matapos nga po ang pangyayaring ito, much more kung ikaw mismo yung nandoon habang nangyayari yung pamamaril. Nakakabahala po ito, no, kasi ito po yung pinangangambahan ng marami, with all due respect din po sa mga gun enthusiasts, kasi definitely malaking debate yan, yung gun control na yan. Doon nga po sa Estados Unidos, kahit na po nakailan ng mass shooting, lagi pong ano, no, laging kumbaga hindi na kine-question yung karapatan ng mga mamamayan doon na mag-ari po ng barrel. Yan po ay malaking debate rin po doon sa Estados Unidos. Sa ating pong bansa din, malaki pong debate yan kung doon katutunghay. Sa ngayon kasi, ang tanong lang dito, sa ngayon, no, sa pag-iimbestiga po sa paaralan na ito, yung gagawin po sa mga paaralan pa, pero yung pong danger nga po, kasi sabi nga, yung barrel hindi naman magkukusa yan, yung tao na gagamit ng barrel para magbigay ng pinsala sa iba. Yan po basically ang issue dyan, yung mental health nitong mga tao, mental health ng mga kabataan. Nakantabay tayo sa ating pumpanayam, pero mamaya po tutunghayan lang natin itong isa po siguro sa mga punto na dapat natin bigyan po ng pansin sa pangyayaring ito. Kasi si PMP spokesperson ko, napakinggan natin, girl, may sinasabi siya sa ating balita nga kanina, at ito po'y laman din ng ilang pong mga newscast, ano, sa kagabi at hanggang ngayong umaga. May sinasabi siya na may mga red flags daw po yung Elias J. Ito po yung 15 anyos na nakasama nung Elias Nash na 14 anyos. May mga red flags daw po kasi may mga post na po ito tungkol sa pagiging bayulente at sa paggamit po ng barel, no? Sa murang edad na 15, habang yung Nash po naman din, may post din sa kanyang Facebook, mga kapatid, na siya ay sinasamahan ng kanyang kamag-anak na pulis doon sa firing range, no? At mamaya din po ating tutunghayan ang ating pong pagbibigay po ng informasyon, nga sana na maging bahagi po ito, mga kapatid, ng gagawin pong pag-iimbestiga doon po sa sinasabi na digital footprint nito pong mga sangkot sa karumal-dumal na krimen na ito. Yung digital footprint nung mga bata na sangkot dito, itong mga minors na sangkot dito, tutunghayan po natin yan para mas maayos-ayos po ang ating paliwanagan, kasi maselang pong isyong ito at mahirap po magbabanggit, no, ng ilang pong mga isyo na very sensitive. At bagamat siguro ho naman hindi na po dapat din na iwaksi sa ating isipan, ang isa sa mga factors dito, maliban doon sa angulo po na sinasabi na bullying, ay yung pong epekto sa kaisipan ng mga bata sa kanila pong natutunghayan sa social media at ilang pong mga grupo sa social media na nagkakaroon po ng mga samahan, nagkakaroon po ng mga grupo-grupo, at ang iba po, lingid sa kaalaman ng mga magulang o mga guardians, ang iba pong mga grupo nasa sentro na po sa violence and terrorism ang siyang mga subject matter. Meron na pong ganyan ngayon na binabantayan po ang ilang mga otoridad sa ibang mga bansa. Alright? Yung ating appointment na tawag dito, sentensyahan mo na yan kung tutugon ba yan o hindi nang tayo maka-move on sa isyong ito dahil ang DepEd din po'y atin nang tatawagan. Okay, samantala po naman mga kapatid, ano baby girl?
1: Tama po, yung pong binabanggit ni Manong Ted, ang edad po ng mga bata kahapon ay 14 at 15 years old. At tama din sinasabi mo partner, si Colonel Allen Rayco, nagpahayag po dun sa kanyang press con kahapon ang sinasabi niya, there are red flags na nakita sa social media accounts na pwede daw sanang pagkakataon iyon para napigilan itong krimen. Ang kwento po ni ko sa mga reporter, agad daw pong dumiretso itong dalawang bata doon sa classroom, walang sabi-sabi at agad nagpaputok. Pero mukhang andyan na ba yung ating kakausapin?
0: Okay, sige, ganito. Pakinggan nga natin muna, ready na ba itong soundbite ni spokesperson Colonel Ko? Para lang ho sa may hugot po tayo sa ating pag-uusapan this morning. Pakinggan po natin ito.
2: Now, very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented.
0: Oo. Mahirap po naman din yan, ano? Kasi nga sabi nga po ni Colonel Ko, mahirap pong manise sa kung kanino man.
1: Tama.
0: Pero ito po yung mga red flags. Sino ho ba ang dapat magbantay doon sa engagement ng bata, ng minor de edad sa social media?
1: Correct.
0: Ay ngayon po, diba?
1: And not just that, kasi yung mga bata rin po, kung may public profile man yung mga yan, uso din po sa kanila yung tinatawag nilang dump accounts na ang naka-add lang doon, ang nakakakita lang ng post nila, closest friends, or yung mga close lang talaga sa kanila na tao. So, sinong magbabantay? Magulang ba? Kung profile siguro, yung account ng bata, what if may dump account? Paano babantayan ng magulang? Ang mga teachers, sa dami ng ginagawa, titignan din ba isa-isa yung social media posts ng mga bata? Papaano?
0: At mahirap din po sa mga magulang, paano kung hindi po maalam yan?
1: Yung
0: dito
1: pa
0: po
1: isa
0: sa mga ano na ito, pinipindot-pindot ang mga gadget na ito, sila mismo po wala niyan. Yung mga anak po kasi dahil sa pag-aaral nabibilhan po nila. Anyway, dito po sa ating diskusyon na ito, uulitin ko lang ano mga kapatid, ito po ay pag uusap lamang, talakayan po lamang na sa ganun po marahil ang iba po sa mga magulang na nakikinig sa atin o ang mga otoridad ay mabigyan po ito ng pansin, no? Kasi may mga iba po na mga pangyayari at ito ho naman po ay dinapulingit sa kaalaman ng marami yung mga copycat crimes kung tawagin, yung bang meron pong mga nanggagaya sa mga ginawa ng iba. Marami po kasi ang mga dahil po sa kanila pong mental health situation, lalo na po doon sa mga biktima ng bullying, that's one, no? Yung iba din po na parabagang ang feeling po nila unfair ang mundo. Marami pong ganon sa lahat po sa atin, no? Tayo po ay bawat isa sa atin may mga pagkakataon po na meron tayong sariling kalungkutan, di ho ba? Pangungulila. O sa panahong ito, yung pong materialismo na sobra-sobra mga kapatid, ano ho, na nagiging gawin na po ng iba at nagiging kumbaga parang ano na ho nila, no? Yan po ang norm ngayon, marami po talaga ang nagkakaroon ng depression. So may mga iba na nanggaling.

nagbabanggit ng kanilang pangalan ay sinasabi na walang kaugnayan yan sa kanilang banda o kaya po naman sa mga lyrics ng kanilang kanta, kasi ang bandang ito sa kanila pong una pang statement kung saan po nabanggit ang kanilang pangalan, binabanggit nila na from the beginning, our music has been a statement against war, oppression, fascism, and violence against others. Yan pong sinasabi ng bandang KMFDM. Ano ho ba ang commonality nitong isa sa mga minor de edad na sangkot sa pamamaril na ito kahapon sa San Jose National School sa Tacloban, National High School sa Tacloban? Itong batang ito nakasuot po ng t-shirt na may markang KMFDM. Sa iba po siguro, parang hindi ho napansin yon o hindi pinapansin na parabagang pangkaraniwan lang pong t-shirt. Uulitin ko ha, hindi ko sinasabi na itong bandang ito ang pinagmumulan ng violence o anuman. Pero may commonality po kasi. Itong bata na sangkot kahapon, meron siyang post na nasa firing range, may sukbit na baril at naka-t-shirt po ng KMFDM. Kahapon din po nung mangyari ito, ito rin po ang kanyang suot na t-shirt. Mga kapatid, ito pong KMFDM na ito ay isa pong German rock band. Ang ibig sabihin ng KMFDM ay sa wikang Ingles, no pity for the majority. Ito po kasi ay wikang German. Anyway, ito po kasing mga nangyari na shooting sa ilang pong paaralan sa Estados Unidos, nataon din po naman na ang iba po sa mga may gawa nito nagsusuot din po ng naturang pareho pong t-shirt at pareho po yung mga marka ng kanila pong suot. Doon po sa Colorado, yung pong Columbine High School Massacre, nangyari po ito 1999. Dito nga po unang napag-usapan itong bandang ito, itong KMFDM na ito, kung saan po no, isang menor de edad, itong si Dylan Klebold at si Eric Harris, 18 anyos, namaril po ito. 13 estudyante po at isang guro ang patay dito. 23 ang injured. Itong dalawang ito, mga kapatid, ginawa ang krimen sa panahon po nung launching no ng kanta ng bandang ito. At sila din po, ito rin po ang suot ng mga t-shirt ng mga batang ito. Sa Perry High School shooting po, Enero 4, 2024, si Dylan Butler po, 17 years old, ang suspect dito. Sa Iowa po naman ito, ang casualties dito, 3 ang patay, 6 ang injured. At dito po sa pinakahuli, mga kapatid, ito po lamang, bago po mangyari itong Enero 4 na shooting sa Perry High School sa Iowa, may babae po din na suspect, si Natalie Lynn Rupnow. Ito po ay 15 anyos at namaril din po siya. Ang patay po dito ay isang estudyante, isang guro at 6 ang injured. Nangyari po ito doon sa Madison sa Wisconsin po naman. At ito pong si Natalie na ito, sa firing range din po kasama yung tatay niya, ang suot niyang t-shirt, ganun din po. Pareho po nitong suot nitong mga batang ito. So anong punto ho dito? Ang punto ho, mga kapatid, rito, yung sinasabi nga ng iba doon po sa mga artikulo na kung saan nga po nababanggit itong bandang ito, nasabi nga, it's not the music, no? Hindi po yung music. Yung mga lyrics nito, kapag binasa mo, yung iba po mahirap intindihin. Pero sinasabi nga ng banda, hindi kami na humihikayat ng violence. As a matter of fact, yan ang aming gustong labanan. At ito ngang pamamayagpag ng napakaraming barel sa lipunan. Pero may sinasabi po yung iba na yung copycat, yung ginagaya, yung minor de edad na murang kaisipan, ano po, na gustong gayahin yung ginawa nung iba. Sa kasamaang palad po, mga kapatid, yung pong binanggit ko na mga ehemplo dito, ang lahat po ng shooter dito ay nagpatiwakal. Opo, so ito ho ngayon, mga kapatid, nga ang sabi ho namin, pinakamaidam din yung pong pagsuri sa digital footprint nitong mga sangkot dito tungkol po doon.